0: At mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
1: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland sa GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX500 o MITC. Ang antioxidant properties sa DTX500 ug MITC ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX500 ug MITC, mas mugamay ang bukol sa Guiter Sir GP.
2: DTX500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radio ang DTX500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
3: DTX500. Mabalik sa mga butika.
1: Makatabang ang power combination sa DTX500 og MITC Sir GP. Kay ang DTX500 og ang MITC naani siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag, og kining MITC ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kun mag-inom ka DTX500 ug MITC.
0: So perfect combination diday siya, Doc, ano? Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland

0: Ang dako kay katabang sa pag-manage sang imo nga Gwitter. Kinitungod kay ang DTX 500 ug MyTC asya adunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imo nga mga bukol-bukol or sa dugay nimong gamit ani makupos ang mga bukol sa imong liog.
1: Uh-huh.
0: Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa ato ang thyroid gland. Dugangan pa sa MyTC nga maka-mediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga mo inom yung kag DTX 500 ug MyTC para matabangan ang imo nga Gwitter.
1: Mojud ang pinakarason nga mag DTX 500 ug MyTC sa kada adlaw aron mo gamay ang Gwitter. Unya, sa mga wala pay Gwitter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-Gwitter nganong mohulat pa man jud ka.
0: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanom nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kayo sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og maginom DTX 500 og MyTC kanunay aron magahimsog.
2: DTX 500.
3: Sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibatay ko sa kong bana og DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Namat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Tumargod aning MyTC, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay MyTC. Epektibo jud kaayo.
2: MyTC.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterag virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
6: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
7: Relax gan.
8: Kinhimo ko man ang tanan.
7: Pero wala na gid ya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
8: Muling buhayin mo.
2: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag guava huasca, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
9: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Najay panahon, Sir GP, nga lami dyan din na mong kapi, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: pa. Of course.
2: DTX

0: Sophie Mix. Mabaka sa mga butiga.
1: Pero dok, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix lang. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
1: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
1: No.
2: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix, na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging kistingan. Wala gig ko nabatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niyo puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag. Kung tulong po kakapsos sa gabi. Simala lang na wala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Jenna Tagaamla. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga kinapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
0: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na usab si Doc Ramiloy. Hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay BC og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
1: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
2: Grabe sa. Moinom kag D3 Bio nya ipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complex. Siyempre, pag abot sa imong gut, sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
1: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
2: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
1: Daghan?
2: Daghan ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang ni mo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
1: Correct.
2: Unya, pag tulon ni mo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
1: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
2: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
1: Correct.
2: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
1: Oh.
2: Kani kay pagkao na mo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plate D3 na na?
1: Wala.
2: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
1: Sunod, ang D3 Bio mo improve po si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
2: Ang rason nga no, tungod kay na ay BCO ang D3 Bio. Na ay kauban nga good fats ang D3 Bio. So D3 Bio, check.
1: O upat na ka-check, Doc. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
2: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
1: Gusto.
0: D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ako hindi sulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni apply external. Pwede po na sa tuang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
0: D3 Bio.
9: Answer din niya, sir. Diri sa Barangay Miputak, Dipolog City. Nagainom ko D3 Bio capsule. Almost 3 months na ko wala gimens. O na

0: Payo.
1: Kini, magadugang sa Mucus Production pag yun, Sir JP.
2: Oy, wow!
1: Sa imong mucus lining.
2: Oh.
1: Unsa may gipasabot ani.
2: Mm.
1: Gikan sa baba, naanay mucus lining.
2: Correct.
1: Trabaho sa mucus lining ang pag-produce sa mucus aron matrap niya ang tanan niya mga kagaw.
2: Tanang klaseng kagaw, Dok. Mm. Itrap anang mucus lining.
0: D3 Payo.
1: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
2: Mm. Dugang pa, Dok.
1: Mm.
2: Ang purpose atong mucus is atong tiyan, protection niya, di ba?
1: Mm.
2: Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
1: Mm. Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
2: Sunog.
1: Mabangag, Sir JP, o mahimong
2: ulcer.
1: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir JP.
2: Ikis na po.
1: Mm.
2: Ikis na po.
1: Ang D3 Bio, aduna may ketones.
2: Mm.
1: Pero ang plain D3, wala.
2: Wala.
1: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
2: Correct.
1: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo.
2: Mm-hmm.
1: Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number 1, antiviral.
2: Mm.
1: Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir JP.
2: Oh.
1: Pangutana, nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
2: Ay, wala.
1: Mm. Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
2: Oh, monolaurin pa na ha.
1: Mm.
2: Napay caprylic pa o capric acids.
1: Mm.
0: D3 Bio.
1: So, sa mong mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
2: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wala tay oras, Dok.
0: D3 Bio! D3 Bio!
3: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Loida. Gamay lang naabog og taligsi.
5: Ug nagsip-onon nako.
4: Pagtik og Mighty C.
5: 2 capsules 3 times a day.
4: After sa sige na akong tumara sa Mighty C,
5: abog og taligsi.
4: Ako nang masuklan.
5: Epektibo kayo.
4: Ang Mighty C.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio. D3 Bio.
6: Wala ko.

0: muli ka ng inyong tutupo. Okay na yun siya. Wala na kong iba. Si Karol, mo na ganaan kay kong ino. Kaya ganaan po kong kaon. Dahil ganaan po kong matulog.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butiga.

0: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Mm. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
1: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
0: Mm-hmm.
1: Sakto yun. Pag humanilag ligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika diophrase nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
0: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok
1: nga
0: adlaw.
1: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
0: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Diophrase, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
1: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa klinika Diophrase ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen og uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
0: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
1: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na'y maka o clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
0: Correct. Wa jud na'y side effects, Doc. Na'y pakapinoon frontal effect.
1: Hala? Tay, pwede ka na.
0: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
1: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
0: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng arap mo,
3: ikapsula mo.
2: Extend!
3: Extend Superman for Men.
2: Gawa sa maca,
3: isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like clavuasca,
3: epektibong sexual potency herb,
2: stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
2: Extend Superman for Men.
4: Isang kapsula ka lang.
1: Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang bangkas mga pobre.
1: Maujud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
5: D3 Bio.
6: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
7: D3 Bio.
6: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir GP?
0: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol, is absence seizure. Hmm.
1: May nalang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
0: Gusto.
1: It's all about mental disorder, Sir GP.
0: Correct.
1: Appeal po di siya sa mga matambalan sa ditribayo tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
0: Unsa man.
1: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og ditribayo, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang ditribayo. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og ditribayo.
0: Kaya ang epilepsy, Dok, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
1: Wala na ipili, Sir GP.
0: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
1: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon og ditribayo.
0: Correct.
1: Unsa may ganahan nimo? Painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod kay ang ditribayo ang kitons nga naan ini nga dili nimo makita sa printitri. Grabe kayo mo fuel og munari sa imong utok. Samot na ang imong mga nerves.
0: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa ditribayo sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
1: Wow.
0: Tungod anang mga intervention sa diet.
7: D3Bio. Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskulo para sa ako ba daw adlaw nga buluhat sama sa pag-exercise.
8: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
8: D3Bio.
1: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3Bio. Unsa may keto diet?
0: Unsa man?
1: Imong kaon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka,

0: pre, kapoy man gyapon na ang magsigiglingkod.
1: Gusto.
0: Balik ta sa patol, Sir JP.
1: Oh.
0: Unsa may pwede na tong i-first aid ani, pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat.
1: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
0: Hmm. Kay uban baya ilahang tapukan, Sir JP.
1: Gusto.
0: Hmm. Dili gyud unta na pwede.
1: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
0: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
1: Ayaw jud gapusa ang gipatol.
0: Mm.
1: Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo na kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila.
0: Mm.
1: Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
0: Correct.
1: Og wala ra siya'y katumbahan.
0: Mm. Usa pa, Sir JP. Mm. Kaning magiatake sa ilang patol,
1: mm,
0: mubula ang ilang baba ug galaway.
1: Bitaw.
0: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
1: Dili matukan.
0: Dili matukan.
1: Mm.
0: Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Muna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol,
1: naipatol,
0: dako dyan kayo ang makatabang sa ditribayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa ditribayo, ga-produce og ketones nga mo'y pinaka-the-best nga pagkaon sa imuang utok o kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
1: Wala tayo oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Og ako nasab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon,
1: ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 101.1 BT Radio.
1: TX500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm. And then sa likod na. So ni try gyud ko sa

0: ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog, lichon belly o giyempo. Tatailo isa lichon medog, lichon belly o giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya o ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
1: Ang tatailo is lichon manok, lichon belly o giyempo. Ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo. Mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Original Hagkuray Capsule.
3: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumar sa Hagkuray Capsule.
2: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
5: Fiber Connect IT Solutions.
4: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
5: 0943-248-2389.
2: Subok na!
6: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
2: Betron! Subok na!
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nalibiyo gyan, doon nag-alibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na gyan. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
11: 90s, 80s, and now the home of real music.
12: 98.1 BT Radio.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, Aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipanghapla.

0: So, mm-hmm. kanya akong ginawa na ko. Firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Ay, na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning haplat. Aning Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba? Uglit sa manok, ugliampo, ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
2: 80s, and now. The home of real music.
3: 98.1 BT Radio.
4: Daghang pangutan na nagbabag sa itong paglibot sa kalibutan ng kinabuhi, pero kay buhi ay kalimot na sa kada pag-abantin ay mugugudog iyan ang gitugod na masamdan para maandang iyan ang gitugod sa kalapukan di kamapukan ay bisag kinsang nila lang

0: pagsali ni mo.
1: Pagsali, may bunga sa natanungtang pagtuo. Naluyo sa tanang gilugdon ay Ginoo. Sa kahitasan ang lamupasan o gitasan ka. Iyang paubsan, di tamatupsan, di namahubsan pa. Ngunit biyahe sa way katapusang destinasyon. Akong mensahe mo'y himuang imbitasyon. Ali, uyo, ngunit tuyo sa tungluyo. Kada tunog, ngunit tuno, kada tunog. Nga manghunog, di malunog, bisaglunog. Pagsagupog, pagsagup mo, asa kutog. Mga pangutana nga kita mismo'y makatubag. Na kung naalay Kristo, way makababag. Hindi ka mapukan, ibisag kinsang nilalang. Saliglan.

0: 101.1 BT Radio.
1: Si Ate Press, kula ko ang pasultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunikaw mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Kutis Gold, celebrity artista ka.
2: Alam niato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisyonan, walo na katuwing nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na usab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550, ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging umsamang G&D Sari-Sari Store dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension, dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Vitron, subok na.
5: Kaya ko dai si Saidi, ngayon son taga Proxing ko San Miguel. Pasalamat si ko sir kay ta wala pa na kay na makong bata sir ba. Grabe ka tahila kay kung dugay nimo siya at imo nang dito, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Na lahi yang pangon bitaw sa yang dagan sa yang panlawas. Dali ra matulog, unya ayara ra siya mo mata pagbuto. Salamat ko sa Vitron.
4: Vitron, subok na.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
7: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Home Del. Designed

0: Huwag na importante nga mag-inom yun dahil DTX500 o mighty si Sir GP. Apil po ang tanan nga organelles.
1: Huwag
0: mao kini delikado Sir GP kung maguba ang maselula tungod sa oxidative stress.
1: Mm.
0: Dili mamatay ang gulang o masakiton nga mga selula.
1: Oh.
0: Kini mo pa dayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kagalingong kopya o mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
1: Muna'y kuyaw.
0: Mm. Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya di pag ikaw mo inom og DTX 500 og mighty C, ang may tabuana mo na hinungdan nga maguba og madaot ang imong selula og mo resulta kini sa cancer og daghang pang masakit.
1: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
0: Tagana.
1: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
0: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug mighty C. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
1: Wow!
0: Nga naman.
1: Oh, nga naman.
0: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
1: Kalami.
0: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 og mighty C.
1: Ako na tayo panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
0: Ako na sab si Dr. Miloy sing mayang panglawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Albert na tagadumagin.
4: Ako nga ang akong mga TL o mga kapakit.
3: Sa pagadumag na po sa DTX 500.
4: Akong gidouble dose.
3: Mga kapsul sa buntag.
4: Mga sa gabi.
3: Wala pa'y bulan.
4: Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay.
3: Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: 98.1 FM.

0: sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: T-Droppers League.
5: Yeah, XP.
4: This is a Curse Box production.

0: BT Radio.
1: Kuya, kliinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana, kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
5: Tatay Lois, lechon manok lechon baling oga liyampo. Nagini may butang sa Emendo sa street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, lechon manok, lechon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
7: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naamahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino.

0: ang Pinoy kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: 90s, 80s, and now
2: the home of real music.
1: 98.1
3: BT.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Nilisan tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, giyong siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kutu-kutu, marasay kabuyon, ako nga sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah, minuto kong kwan niya plaso, salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil, tayo, mamatay, kutibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Rayuma goodbye.
2: A product of RSD Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba o glitzon manok o gliampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
4: Mga higala o ania ang usa sa nataba pangan sa original Hagunoy Capsule.
5: Aksa nga lang na ito, ma'am?
6: Monchita Fortis.
5: Usa, Monchita?
6: Monching.
5: Monching imo angga. Imo Monching, nitangas kami diri sa inyohang lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinood?
6: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nyadili na, naayo na sa ang, ako ang, naabtik na sa akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
5: Kasi una, kapuyon dahi ka?
6: Oo, kapuyon ko.
5: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
6: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
5: Okay na rin mong lawas dahi, ma'am.
6: Okay na.
5: Oh, sige, salamat sa tingalan. What's up, ma'am? Monching?
6: Monching.
2: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
7: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing. 90s, 80s,
8: and now the home of real music. 98.1
9: DT.

0: 101.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam niya itong mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisyonan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to truck.

0: ang gita o mas barato nga mga groceries. Nausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, joging usab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services, nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free o paspas nga serbisyo.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: V-Tron, subok na!
3: Ang madami sa V-Tron, kuya, kung ikagaw si Duno, tungkol sa anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. Kaya may palitan namin ng V-Tron, no, kaya nakukuno kayo nagkatabang sa bata ng tulong. Vitamin pa yun sa bata. Pakaawin mo tayo ng bata tapos kamangit tayo ng sa vitamin. 1 week lang, kuya, nakatarong na siya baklay kaya kasiyang-kiyang mungkot siya ito. Pagkain naman niya sa V-Tron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmatamata.
2: V-Tron Syrup Multivitamins Plus Iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: 90s, 80s, and now the home of real music.
6: 98.1 BT Radio.

0: 101.1 BT Radio.
1: Hello, sir.
2: Yes, sir.
1: Oh, madungog ko ni mo?
2: Oo. Nga, wala man ko ka-open sa radio, sir. Okay ra na, sir?
1: Okay ra kay ako ra man ang ikuan, i-record naman ni namo.
2: Ah, i-record, oo.
1: Oh. Oh.
2: Kanang gapasalamat, jud ko, sir, nga...
1: Ah, kisay ngala na to, gani?
2: Althea Reyes, sir.
1: Ah, unsa man, ma'am o sir?
2: Transgender.
1: Ah, so ma'am na lang.
2: Yes po.
1: Ah, sige ma'am. Ma'am Althea, no ma'am Althea?
2: Opo.
1: Asa ganin nyo ha ma'am sa Baiz?
2: Sa Loop, sir. Sa Loop.
1: Ah, Barangay Loop na siya? Barangay Loop o City
2: Loop? Barangay Loop na siya na eh. Oo, Barangay Loop, City Loop.
1: Ah, ha?
2: Barangay Loop.
1: Ah, Barangay Loop, Baiz. So, sa man...
2: Ah, Barangay Loop, Sitio, Kanaway, kay... Kuan man good, nangutana na ko sa kadi, mangupo taga-dresser ka ng...
1: Ah, okay,
2: na ako'y
1: okay.
2: Na uya, brother, iba.
1: Wow, sana all. Okay, so, sa una, unsa man to'y gibatsyag ni mo, di ay, ma'am?
2: Akong gibatsyag, jud, sir, sa tinuod lang. Kuan, kuan jud akong tiyan, marag gasakit akong tiyan, dayon. Gasakit jud akong tiyan, dayon. Sige ko pan kuan ka ng kalibanga ko, dayon. Namay nag-ingon na ako, ang inaansa ko ang uyab nga itry ng hagunay capsule. Nga mo man na ginainom po niya, then nitry po kuan na, sir. Munang, nang sa tawagan niya, munang okay po siya sa kuan, sa panglawas.
1: Kaya nga noon, sa mga ito yung ibatiyag ni mo itong una,
2: gas. Kapoy jud ko akong lawas, sir, lalo na kung gikan ko sa trabaho, kapoy kay akong lawas nga. Mura ko ka ng

0: Ang kulang sa financial
1: burden. Moto nga nahadlo ka. Hadlo ka nga mo, doktor. So ang imong giinom,
0: ang Hagonoy capsule, sir.
1: O so ning sulay kag inom sa Hagonoy capsule kay ang giinom
0: sa ipalit sa ako, sir, og duha ka buok kung mo try nang ni sulay ko og maayo ba ko manabang okay ba akong kako akong lawas, then pag CR na ako mura mag tulot-tulot na lang ang dugo mo nang ning ko sige mo palit na jud ko ning daggan mo ni palit na ko tag-unom, tag-pito.
1: Unya karon sukat pag-inom ni mo, sir, na ulian jud ka na imong gibatyag?
0: Oo. Oo, sir. Yan. Ganiya, guys, sir. Niya, ito kong merkado galing. Naman na sila resibo. Naman mo ipakuan, sir. Niya. Kanang nipalit kay ko ganiya, 5 piraso galing. Kaya kining kulang po tas budget po taon. Kaya 14 ba ang usa, sir.
1: Oo. Unya, ga-picture ka pagkuan. Ga-picture ka.
0: Tatawagan niya. Naanak ko ang resibo, sir, pero mag-picture sa ako then magkuan ko sa statement na ako dito kay ako sang giipon ang mga resibo then para malay mo pala doon tas
1: kay 100,000 ba ya 100,000 ba yung pa-premium na to
0: na ako, sir, diligent ko magdua-dua, sir, nga mo palit ana, sir, kay kuan diligent kayo ang Hagonoy capsule. Kani akong testimony diligent niya ingon nga kuan tinuod yun siya una ako dyan, sir, nang bahala, sir, nga kuan umana ang usahay, wala ko'y kwarta, mangulos regalik ko kwarta sa akong igsoon, sa akong mama, para na dyan makapalit ko anak ba.
1: Sige, ane na lang siya, Ma'am Altia, ang imong buhaton, wanto ka sa mong opisina diya sa Baez, nakadumduman ka, no?
0: Asa man ang opisina sa
1: Baez? Naasa may kuan, babaw siya sa may Giante at bang sa may Mr. DIY. At mga sa may Mr. DIY, Giante na. So namin sa second floor, babaw sa Giante.
0: Opo.
1: So mato ka dito kay para ugma na lang, para tagaan puti ka og okay ba nimo, tagaan ka na mo og bugas.
0: Salamat, sir. Thank you, kay sir. Kaya kaming karon, sir, akong oya, akong kwan, sir, wala dito tayo panagat ron, sir. Kaya kanang kabalun, de karos balita ron, sir. Kaya tungod aning na kaning atanol na ay gawaan kaning mga isda town. Kaya ako ba yung uya ba yung mananagat ba yung sir? Nga ako kung
1: may noon kay
0: kapapod, marapod tayo panginabuhi ba?
1: Amo deng na-appeal kanya kadagat. Sige, salamat kayo, Ma'am Altia, ha? At to lang ka dito ugma sa kuan Baez.
0: Unsa oras sa ako maadto, sir?
1: Mga alauna lang siguro, ana, alauna sa hapon.
0: Diri asa Baez ka nang sa paingon og satellite, sir?
1: Basa kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa Baez. Mr. DIY sa atbang ana na ay Giante. Sa atbang sa Giante sa second floor na diha among opisina.
0: Nara ka diha, sir?
1: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
0: Nya unsa may akong kwento to, sir, kanang unsa man kanang itestimonyan ko balik,
1: dili,
0: sir?
1: Dili na ka. Pagdala lang dito ID. Pakita lang nyo mo yung ID dito. Ino lang ikaw itong...
0: Pero ang akong ID, sir, kuan baya ba true name is Junior baya, sir? Dili baya yung na...
1: Okay na na. Okay problema. Junior, dahi ka?
0: Junior ko, sir.
1: Okay problema na. Okay problema.
0: Adala ko sa mga transgender, sir, ka ng mga junior manggood.
1: Sige, salamat,
0: sir, kes... Sir, mga unta ko, sir, baka wala man dyan ko'y pang kuan, sir, ka ng pang... Mintinan sa Hagonoy capsule ba ka ng mangyon takunta, sir, nga. Hindi na dyan ko mawala, sir, ka ng mga ayotan ko ba.
1: sige.

0: dugay na jud ta akong matawag ko dani jud sir kay mo jud na ako nakaayon sa akong gibati good daghan na ba akong gipanginom jud tambal sir tinuo jud na sir.
1: Ah sige sige Ma'am Altia, ato lang ka dito mga launa. Salamat kayo Ma'am ha.
0: Sige sir, salamat ko kayo. Sige nga lang dali mo sir.
1: Ah si Mama Rusty ni Mama Rusty.
0: Ah Mama Rusty, salamat kayo Mama Rusty.
1: Ah sige Ma'am, thank you.
0: Sige jud mi paminawon na yung anak sir, na jud mi mo jud na mo paminawon kana lulumasyong mga unsa na diyan na jud na kauban pud na lulumasyong sir.
1: Oh kauban dara na sila.
0: Ah kauban na sila pero wala ko kasulayan ng lulumasyong kana jud imong hagunay capsule bisan pag kanang mag wana jud ko kanang resibo sa agunay capsule sir nga nipalit ko sir.
1: Oh ah, sige sige salamat kayo.
0: Thank you, Dr. Kaya, sir.
1: Bye-bye. Oo.
0: Lamat.
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.
3: Sa pamamagitan ng inyong maayos na pamumuhay at pakikisalumuha sa komunidad, patuloy na pagpapahalaga sa mga tradisyon ng kulturang Pilipino, mataas ang antas ng kahusayan at pagiging mabuting halimbawa sa inyong trabaho at sa inyong mahalagang kontribusyon sa ekonomiya ng ating minamahal na Pilipinas. Nagtungo ako rito sa Canada bilang pagtugon sa panyaya ng pamahalaan ng Canada para sa isang official visit. At habang nandito ako at kausap ko hindi lamang mga opisyal ng pamahalaan kundi pati ang mga business leaders, yung mga namumuno ng mga malalaking korporasyon dito, ang una, pagka nag-hello, ang susunod ay nakumahal na mahal namin ng mga Pilipino rito. Napakagaling ng mga Pilipino rito. Napakabuti ng mga Pilipino rito. Napakasipag ng mga Pilipino rito. At yan po ay talagang mas mahalaga pa rin yan para sa akin. Mas mahalaga kesa sa yung tulong ninyo sa ekonomiya. Napakalaki na tulong sa ekonomiya. Ngunit, pinapaganda po ninyo ang reputasyon ng Pilipinas sa buong mundo. Kaya't lahat ngayon, kahit saan kayo pumunta, dahil wala na akong napuntahan, matagal na akong miikot, matagal na akong kung saan saan nakarating, kahit saan ka pumunta, may Pilipino. At saan kaya ba isang lugar na napuntahan ko na walang Pilipino? Wala pa ako napuntahan. Yung hindi mo akalain na may Pilipino, meron laging Pilipino. Kadalasan pa Ilocano. Kaya oh, alam mo naman kami mga Ilocano, kahit saan pupunta, para, kahit yung malamig na lugar na nangangatog na kami, basta may trabaho, sige lang. Ganyan talaga ang ugali namin. Pero sumasabay na lahat ng Pinoy. At talaga po, ay nakakatuwa. At hindi ko sinasabi, magaling ba yung Pilipino? Okay ba sila? Wala akong sinasabing ganun. Sila lang nagsasabi. Mahal na mahal namin ang Pilipino rito. At saka ang tingin sa inyo, hindi lamang kaibigan, kundi kamag-anak. Kasama na sa pamilya namin yung mga Pilipino niyan. At napakalaking pasasalamat ang inyong Pangulo sa inyong lahat. Dahil ay pinapatingkad din nyo ang pangalan ng Philippines sa buong mundo. Thank you very much. Yan po ang aking narinig nung ako'y nakipagkita sa mga opisyal dito sa Vancouver nung isang araw. Ay dahil nga po ay inimbita tayo ni Prime Minister Carney. At ang imbitasyon ay 2 beses nang nabanggit ni Prime Minister nung isa pang taon. At sa pag-uusap namin sa telepono noong Hulyo, noong last year, at pangalawa, nagkita kami noong Oktubre at nagkausap din kami sa Kuala Lumpur, Malaysia, habang kami ay nagkasama namin sa ASEAN Summit. So, pagpunta ko rito, ay medyo kilala ko na siya dahil marami na kami naging usapan. Kaya sa amin lagi niya sinasabi, pumunta ka sa Canada.

councils and Canada's leading companies in priority sectors. I am pleased to report that these engagements have advanced concrete commitments and investment opportunities, particularly in the areas of mining and critical minerals, IT, BPM, business processing, and other emerging industries that are likewise aligned with Canada's economic priorities as well. Ano po ang kalagayan nito? Para sa ating bayan, mas maraming trabaho at pagkakataong kumita ng maayos, mas maginhawang pamumuhay ng ating mga kababayan, at mas matibay na ekonomiya para sa ating mga pamilya. During my visit here, what struck me most was the generous and consistent appreciation and high regard of the Canadian people for the Filipino community. Totoo po yun, dahil isa sa pinakamagandang mensaheng paulit-ulit kong natatanggap mula sa pamahalaan at mga mamamayan ng Canada ay ang kanilang pagkilala sa husay, sa sipag, sa malasakit at samahan ng ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho dito. Kayo yun. Kaya't maraming salamat ulit. Ayon na rin sa ating opisyal ng embahada at konsulado, ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa ating mga tradisyon at kultura, ang pagpapamalas ng malasakit at kabutihang asal, at ang hindi matawarang kontribusyon ng mga Pilipino sa iba't ibang sektor na palagi ang sinasabi na may namumuno sa pamahalaan at mga komunidad dito sa Canada. Noong panahon ng pandemya ng COVID, ang katatagan at malasakit ng Filipino healthcare workers ay naging sandigan ng mga ospital. Samantalang ang mga Filipino caregivers naman ang nag-aruga sa mga bata at matatandang nangangailangan ng kalinga. Hindi ito nakakalimutan ng Canada at madalas itong binabanggit sa akin. Filipino engineers, architects, other skilled trade workers, such as insulators, welders, electricians, are among those helping advance Canada's major plans and projects in the construction, oil, and energy sectors. The excellence of Filipinos is also recognized in the fields of education, social services, agriculture, and in the hotel, food, and tourism sectors. Sa pamamagitan din po ng inyong mga Filipino community organizations at association, patuloy ninyong binubuhay ang mga tradisyon at kultura ng Pilipinas kahit kayo ay nandito na sa ibang bansa. Aking napag-alaman na nitong nakaraang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, punong-puno ng ating mga kababayan ang mga makukulay at masasayang selebrasyon na ginanap sa iba't ibang probinsya ng Canada. Tulad po ng lahat ng mga overseas Filipinos sa iba't ibang panig ng mundo, kayo po ay tumatay at nagbibigay buhay sa kultura at ng mga sektor na ekonomiya na napakahalaga sa isang bansa. Kaya naman po, paulit-ulit kaming nagpapasalamat sa inyo. Kayo ang nagdadala ng dangal sa ating bansa. At nararapat lamang na mabigyan kayo ng tamang serbisyo, maayos na programa, at patuloy na pagsisikap upang maging mas matibay ang ating ekonomiya at ang ating kinabukasan. As I have said before, our goal is to continue strengthening our economy so that traveling or working abroad becomes a matter of choice, whether driven by personal aspiration or the pursuit of better career opportunities. Not out of necessity due to lack of opportunities back home. Yan po ang ating hangarin. Yan po ang ating hangarin. Kaya patuloy natin pinapalakas ang ating kooperasyon at pakikipag-ugnayan sa mga bansang kaibigan natin tulad ng Canada. Gayon din sa pribadong sektor upang maisulong ang mas malawak na pamumunuan ng Pilipinas. Every collaboration means more.

Thank you.

0: chamada era assistente para sair do aeroporto.
1: Para um suave, ele não conhece quem você quer.
0: O papo que ele conhece, a companhia da mãe do Rio, para você na vida, tá?
1: Já tá, vai. Só lhe poder falar com ele. Aí,
2: kaya niyo po narinig mga kaibigan ang kabuuan ng meeting with Filipino community ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vancouver, Canada. At kanina po narinig niyo rin ang tinig na ating kasama na naroon po sa Canada, si Raquel Bayan. Maraming salamat at manatiling nakatutok lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras natin 11:21 ng umaga.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Paano nga ba mag-register para mag-

0: 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
5: Ulan at ang pagpapalawak ng mga kasunduan sa malayang kalakalan katulad ng isinusulong ng Pilipinas sa Canada. Dahil dito, kumpiyansa ang Pangulo na mas marami pang investors at negosyante ang papasok sa Pilipinas na magbibigay ng trabaho at kita sa bawat pamilyang Pilipino. Gayunman, binigyan diin ng Pangulo na marami pang sektor ng ekonomiya at pamahalaan ang kailangang baguhin at gawing mas moderno upang mapanatili ang paglago ng bansa. Lalo pang pinagtibay ng Pilipinas at ng Canada ang bilateral relations ng dalawang bansa sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Vancouver. Sa isinagawang joint press statement ni President Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney noong Huwebes sa Vancouver Convention Center, binigyan diin ang dalawang leader ang pag-angat sa masiglang bilateral relations ng Pilipinas at ng Canada patungong strategic partnership. Simbolo ito ng mas malalim na samahan ng dalawang bansa. Kasabay nito, inilabas din ang ilang formal framework cooperation kabilang ang Joint Declaration of Intent at Memorandum of Understanding upang mas lalo pang palakasin ang pagtutulungan sa energy and natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism at culture and arts. Nananatili ding matatag ang suporta ng Canada sa paninindigan ng Pilipinas sa soberanya ng bansa at mga karapatang pandagat, lalo na sa gitna ng patuloy na hamon sa West Philippine Sea. Kaysa rin ang Canada sa pagsulong sa seguridad at kaunlaran sa karagatan, kabilang na ang pagkilala at pagsuporta sa 2016 Arbitral Award. Sa naganap na expanded bilateral meeting, muli ring binigyang halaga ni Prime Minister Carney ang pangako at suporta ng Canada sa Pilipinas bilang chairman ng ASEAN Summit ngayong taon at ang kapakanan ng Indo-Pacific region. Ang Canada ay nananatiling aktibong dialogue partner ng ASEAN. Lumagda sa iba't ibang Memorandum of Understanding o MOU at Joint Declaration of Intent ang Pilipinas at Canada bilang bunga ng produktibong pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vancouver. Isa sa MOU na nilagdaan ay ang Tourism Cooperation sa pagitan ng Department of Tourism ng Pilipinas at ng Department of Industry ng Canada. Layunin itong mas paigtingin pa at palalimin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa sektor ng turismo. Nilagdaan din ang MOU on Cultural Cooperation sa pagitan ng the National Commission on Culture and the Arts at ng Department of Canadian Heritage of Canada. Naglalayo naman itong pagtibayin ang bilateral cultural relations sa pagitan ng Pilipinas at Canada sa pamamagitan ng mas malawak na cultural cooperation initiatives. Isang joint declaration of intent din ang nilagdaan para sa pagtutulungan sa larangan ng enerhiya at likas na yaman ng dalawang bansa. Layunin itong itaguyod at palakasin ang kooperasyon ng Pilipinas at Canada sa larangan ng energy at natural resources na nakabase sa prinsipyo ng pagtutulungan, pagkakapantay-pantay at mutual benefit. Isa pang joint declaration of intent din ang nilagdaan sa pagitan ng Department of Migrant Workers at Citizenship and Immigration Canada na naglalayong palakasin

0: mga hakbang sa larangan ng paggawa, kabilang na ang pagpapalalim ng konsultasyon at dialogo sa pagitan ng sektor ng paggawa, sektor ng negosyo at pamahalaan. Ang Pangulo naman po at ang administrasyon na to ay ang polisiya ay managot, ang dapat na managot. Dapat nating linisin ang anumang issue ng korupsyon sa ating gobyerno, sa ating bansa. At kung kailangan na may managot at kung kailangan naman din niya madepensahan ang kanyang sarili, ay magagawa naman po ito ni Senator Marcoleta. At sa lahat po ng nagsasagwa ng mga maanumalyang proyekto, ang gobyerno po ay hindi po natutulo. Linisin po natin ang bansa sa mga isyu ng korupsyon. Sinimula na po ito ng Pangulo. Kaya sana po ay magtuloy-tuloy ito kahit ang Pangulo po ay natapos na ang kanyang termino.
1: This filing happened after protest actions by Iglesia Ni Cristo and as well as their firm opposition and the raising opposition to the fact that he is being charged and they're raising the possibility na ito daw po ay selective justice. What message does the government want to send the INC by filing na ito po ay tinuluyan pa rin si Senator Marcoleta?
0: Although marami pong nagsasabi na ang nasabing INC rally ay para suportahan at kung maaari ay makita ang sitwasyon ni Senator Marcoleta. Pero bukas din po ang mata ng gobyerno sa sinusulong ng INC patungkol sa transparency and accountability. Hindi po tayo naniniwala na yun lamang ang magiging dahilan ng INC para sa nasabing rally. Kung tayo po at lahat tayo, pati po ang miyembro ng INC ay para sa transparency and accountability, ganun din po tayo, ganun din po ang pamahalaan, ganun din po ang Pangulo. Sabi nga po natin, wala pa pong rally, nagsisimula na po. At nasimula na po ng Pangulo ang magpapanagot sa mga dapat na managot. Malamang ang mga miyembro po ng INC ay makikita naman nila kung ano yung mga elemento na nailagay patungkol sa BOM plunder and graft cases. Sa resolution po siguro ng ombudsman ay makikita nila kung bakit naisampa ang mga kasong ito sa miyembro po ng INC na si Senator Rodante Marcoleta.
1: Tama po bang tignan ito na hindi kumurap, hindi nasindak ang gobyerno sa mga protesta ng INC?
0: Tama po, hindi naman po kailangan magpa-pressure ang gobyerno at ang mga nag-iimbestiga, pati na po ang mga korte natin sa mga pressure ng ibang mga grupo. At sa ating palagay ay hindi naman din po yun ang naisin ng INC. But still, sa mga may balak na magpa-pressure sa gobyerno para po mapaligtas ang mga tao na sinasabi natin maaari sangkot sa mga anomalya, huwag niyo na po itong ipilit. Huwag niyo na po itong gawin. Dahil muli, hindi matutulog ang gobyerno, hindi din matutulog ang mga investigating bodies, pati na po ang korte para mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi ko po nakikita sa ngayon, wala pong nakikita ang gobyerno na dahil lamang nagkaroon ng pagsasampa ng kaso ay magkakaroon muli ng surprise protest. Kapag ka po kasi ganun ang nangyari, ay parang dinidiktahan na po nila ang mga investigating bodies, dinidiktahan na rin po nila ang ehekutibo para kumilos na naaayos sa gusto nila. So, hindi po natin sa ngayon nakikita na mangyayari ito dahil ang mga grupo ngayon, alam natin na dapat tayong sumunod sa batas. Kung ano po ang sinasabi ng batas, kung ano sinasabi ng proseso, ay dapat lamang po natin itong hayaan na tumakbo at umandar.
2: On another topic po, dun sa upper middle income status, yung think tank Ibon Foundation, sinabi po nila na while the government has welcomed the Philippines' elevation to upper middle income status,

0: na hindi pa nila talaga ramdam yung pag-angat ng kanilang buhay?
1: Actually, yung pag-recognize po ng World Bank na narating na po ng Pilipinas ang upper middle income status, ito po ay isang mahalagang pagkakataon, tawagin nga ay milestone para sa atin dahil since 1987, ngayon lang po umangat ang ating level. So dapat po nating ipagmalaki ito, at ito naman po ay hindi ibig naman sabihin na ang bawat Pilipino ay nasa ganun ng level na hindi na magkakaroon ng financial challenge. Alam po natin sa ngayon na marami pa rin po mga kababayan natin ang kinakailangan ang tulong. Kinakailangan na magkaroon ng magandang trabaho. At doon po pumapasok yung intervention ng administrasyon. Pati po ang mga issue tungkol sa mga kagutuman, nagkakaroon po ng intervention ang gobyerno. At nagpapatupad ng kinakailangan natin para ang mga kababayan natin ay maramdaman ang ginhawa sa buhay. So, ito pong pagiging upper middle income country, hindi po ito finish line. Hindi po ito katapusan. Marami pa pong dapat gawin ang bansa para mas umangat pa ang ekonomiya. Ang ibig lamang po kasing sabihin nito ay meron po tayong malakas na ekonomiya na maaaring makapag-inggan niya sa mga investors na mamuhunan sa ating bansa, na mag-create ng jobs. So, ito po yung ibig sabihin nito, na tayo po ay nagsusumikap na gumanda ang ekonomiya. Mas siguro, gaganda pa to kung walang mga obstructionist na ang purpose lamang ay manira at sirain ang Pangulo at ang administrasyon. Sana makita nila yung pagsusumikap ng administrasyon na ito upang iangat ang ekonomiya ng bansa.
0: Yusek, last question na lang po. On July 6, the Senate Impeachment Court has summoned Vice President Sara Duterte para po sa kanyang impeachment trial. Well, the Malacanang talaga pong dinidistance nila yung sarili nila in the proceedings. But once and for all, would it be better for the Vice President to show up and undergo this impeachment trial para masagot na po yung mga isyong ibinabato sa kanya?
1: Muli, katulad na sinabi mo, Tristan, hindi kasi hawak or iba ang mayroong mandato sa pagsasagawa at pagdinig dito sa impeachment trial. Ito ay ang Senado. Kung ano man ang magiging proseso dito, iginagalang po natin yan dahil yan po ay nasa kamay po ng Senado. At kung ano man po ang estratehiya ng mga lawyers, pati ng prosecution, ay nasa kanila po yan. Pero kung ang tanong mo ay ang opinion kung dapat na pumunta personal ang Vice Presidente, noon naman po niya sinabi na she wants bloodbath. At dito mapapakita ano ang kakayanan ng Vice Presidente upang sumagot sa mga katanungan or para harapin ang kanyang mga witnesses, yung mga witnesses against her, yung mga witnesses at mga testigo na maaaring magsabi ng mga statements na hindi papabor sa kanya. Yan naman po ay karapatan ng isang respondent, ng isang defendant, maski na ng isang akusado na harapin personal ang kanyang mga testigo o mga testigo laban sa kanya. At kung sa lawyer din naman at pag-uusapan at alam naman nila na yung kanilang kliyente ay walang kasalanan at malinis, mas magandang maipakita to sa buong mga kababayan natin at sa buong mundo na ang Vice Presidente ay malinis. Kung yan ang gusto nila ipakita, mas maganda po meron.
2: Yusek, sa isang Facebook post, sinabi ni Mike Defensor na kung campaign donations ang batayan ng plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta, bakit hindi raw po nasisilip ang campaign donations sa kampanya ni Pangulong Marcos Jr., partikular ang mga donor na kalaunan ay naitalaga po sa gobyerno at tinawag rin po niya itong selective justice. Ano po ang masasabi rito ng palasyo?
1: Ang problema kasi kay Mike Defensor, mas gusto niya pang idiin ang kwento laban kay Senator Rodante Marcoleta. Unang-una po, naisip po ba niya na at the time nang tumakbo ang Pangulong Marcos Jr., siya ay pribado, private citizen. Iba naman po ang sitwasyon ni Senator Rodante Marcoleta. At that time, siya ay congressman. At inamin niya sa kanyang programa na ayaw ipaalam ang identity ng mga donors. Sabi nga niya, ay marami sila. Kaya nga iniisip ko, yung tatlo ba, ayun na ba yung marami? O baka meron pa, more than three. At sinabi niya ay ibibigay namin sa ito at ito ay gawin mo na lang utang na loob. So magkaiba po ang sitwasyon at estado ng Pangulo at the time na tumakbo siya, siya ay pribado. At at the time, Congressman Marcoleta ay isang congressman. Pangalawa, si Senator Dante or Rodante Marcoleta, hindi po niya dineclare ang sinasabing pondo. Ang 75 million pesos ay hindi po nakita sa SALN at hindi rin po nakita sa SOSE. Taliwas sa pagkukumpara ni Mike Defensor dahil ang Pangulo, kumpleto ang pag-report sa SOSE. Kung hindi ito uminit at hindi ito na-issue, yung 75 million ay hindi nyo makikita kung saang record. At pakitanong na rin po kay Mike Defensor, kung binayaran nga ba niya yung donor stats, ang sabi niya ay oo, kailan niya ito binayaran? Binayaran ba niya to matapos na uminit na lang yung issue at nabanggit ang patungkol dito sa 75 million pesos? So, yun po ang malaking pagkakaiba. Kaya huwag niyo pong ikumpara dahil ibang-iba po ang nangyari at ginawa ni Senator Marcoleta sa pondong 75 million pesos.
3: Alam mo lang, kay Rowena Papasin, Billionaire
4: News. Good morning, Yusek. Follow-up question lang po kay Marcoleta. Kasi ang fears yata or concerns ng Iglesia ni Cristo is that hindi magiging partial, hindi magiging impartial yung courts dun sa kaso ni Marcoleta. Ano pong sinasabi nila na Malacanang may be able to influence kung ano yung magiging desisyon ng korte? Ano pong masasabi niya dito?
1: Ipagpaumanhin, pero hindi ko pa po siya nadinig. Meron po bang ganong statement na magiging impartial ang korte dahil uutosan ng Malacanang?
5: Yun lang yung concerns.
1: So, ito po, nirace po nila mismo ito. Unang-una po, may separation of powers. Kung malakas po ang ebidensya ni Senator Marcoleta, kaya niya po itong panindigan. Walang pag-iimpluwensya, walang pambabraso, walang pang-pressure ang gagawin ng ehekutibo. Dahil ang ehekutibo at ang Pangulo ay ginagalang po ang desisyon ng korte. Huwag po nating bigyan agad ng malisya kung ano ang magiging desisyon ng korte. Dahil wala pa po sa puntong yun. Nandun pa lang po sa pag-submit or rather pag-file ng case sa Sandigan Bayan. So hindi po maganda na bigyan natin ng dungis ang ating mga korte, ang ating justice system.
4: And one other question po, Yusek. Ano po ang reaction ng Malacanang na nung pumunta kayo, lumipad kayo, going to Vancouver, ay protesta yung iniwan nyo. Pagdating dito, may mga protesta pa rin.
1: Ang Pangulo naman po, siguro lahat naman ng bansa at lahat naman ng mga leaders ay sanay sa protesta. Ang tanong na lang natin, yung kanila bang sinisigaw ay may katotohanan? Ang kanila bang sinisigaw ay mayroong basihan? Kung ang kanila bang isinisigaw ay talagang paninira lamang at walang ibang dahilan kung hindi ibaba ang bansang Pilipinas sa mata ng ibang bansa. Hindi ba dapat minamahal natin?

0: po ay may ebidensya. Kayo po ay malayang pumunta sa ombudsman, sa DOJ, magsampa na kayo ng kaso. Kaya sa ating palagay, although may freedom of expression, lahat ng kanilang sinasabi sa ngayon ay walang basihan, kundi puro ingay lamang.
1: Okay, sunod tanong mula kay Rods Kultura.
2: Yes, Claire. Tungkol po dito sa isang open letter for the president ng isang kababayan natin dito sa Vancouver, mula kay Eri Maestro, nananawagan po siya kay President Bongbong Marcos na kung pwede po ay mabigyan ng executive clemency si Mary Jane Veloso. Can we have a statement po sa inyo?
0: Sa ngayon ay wala akong mga ibibigay at hindi pa natin ito napapaabot sa Pangulo. Pero makakarating po ito. Makakarating po ito.
1: Sa pangpahabol na lamang mula kay Krista Nadal, Newswatch Plus.
3: Hi, Yusek. Not sure if nabasa nyo na po itong balita, but the Sandigan Bayan Archives graft case against fugitive Zaldico. Ang sabi po ng Sandigan Bayan, because he has remained at large for more than 6 months after the arrest warrant was issued. Well, the IBP says it's procedural. Ginagawa naman po talaga yun ng court. Pero po, meron bang parang... kasi baka ang maging perception is ang tagal hindi pa rin nahuhulin ni Zaldico. So is this a wake-up call para din po sa mga authority to pursue Zaldico intensely?
0: Hindi naman po pinapabayaan ang obligasyon na hanapin si Zaldico. Dahil sabi nga po nila, napakahalagang testigo ni Zaldico. At mahalaga rin po siyang tao para sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Tandaan po natin, siya po mismo ay may kaso at siya ay may pending warrant of arrest. Totoo po na procedural ito. Kasi parang nakita ko, nabalitaan ko na dinismiss na daw yung kaso ni Zaldico. Hindi po yan totoo. Pag sinabi po nating archive, ito ay hindi lamang po ilalagay sa mga active cases na in-schedule for hearing. So ilalagay mo muna po ito sa status na naka-archive. At kapag ka po nahuli na si Zaldico, bubuhayin po. I mean, ilalabas pong muli ang kaso para maging active. Pero hindi po umaandar. Tandaan po natin, pag ang kaso po ay naka-archive, yung period, hindi po ito umaandar. Nahinto siya. So kahit matagal siyang hindi nakabalik ng Pilipinas, at kapag ka po siya ay nahuli, aandar at aandar po yung kaso.
1: Meron talong
0: mula
1: sa Malacanang
0: Press Corps. Balik sa iyo, Sir Claire. Maraming salamat. Dito sa Vancouver, Canada, bida ang saya. Sa gitna ng sunod-sunod na meeting ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney, nagtapos ang araw ng dalawang leader sa isang pamilyar na destinasyon para sa mga Pilipino, ang Jollibee sa Vancouver, Canada. Dito, ibinida ng Pangulo kay Prime Minister Carney ang ilang Filipino food at ang sikat na Chicken Joy ng Jollibee. Nakasalamuha rin ng Pangulo at ng Prime Minister ang mga Pinoy crew ng fast food chain, kasama na ang mascot ng Jollibee. Nakipag-selfie at nag-dine-in ang dalawang leader kasama ang ibang customers na kumakain doon. Nagsilbing instrumento rin ang Pinoy fast food chain sa mas matatag na samahan ng Pilipinas at ng Canada. Isa lamang ito sa mga hakbang na ginagawa ng Pangulo upang iangat ang Pilipinas sa iba't ibang larangan sa iba't ibang bansa. Ngayong araw, susunod din ang business meetings ng Pangulo kasama ang maraming investors ng Canada upang maghikayat na mamuhunan sa bansa at magbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Mamayang gabi ay nakatakda rin bisitahin ng Pangulo ang Filipino community dito. At bago tayo magtapos, muling nakapagtala ng matatag na pagtaas ng koleksyon ng kita ang Bureau of Customs sa pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno para sa buwan ng Hunyo ngayong taon. Alinsunod dito sa direktiba ng Pangulo sa BOC na ipagpatuloy ang mahusay na pangongolekta ng kita upang matustusan ang mahalagang programa at proyektong nagbibigay benepisyo sa taumbayan. Base sa datos ng ahensya, umabot sa 86.073 billion pesos ang kanilang nalikom noong nakaraang buwan. Lagpas ito ng 2.853 billion pesos sa itinakdang buwan ng target. Sa kabuuan, umabot sa 491.748 billion pesos ang nakolekta ng ahensya mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Mas mataas din ito ng 11.478 billion pesos sa target at 7.2% na mas malaki kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ang tagumpay na ito ay patunay lamang sa sama-samang pagsisikap ng 17 collection districts ng BOC. Pinag-igting na sa pagpapatupad ng batas at patuloy ng modernisasyon ng mga sistema at proseso ng ahensya. Sa administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. na nanatiling nakatuon ang BOC sa pagpapalakas ng pangongolekta ng kita bilang suporta sa mga programa ng pamahalaan at sa layuning makamit ang 1 trillion pesos na target collection sa 2026. At lagi natin tandaan, ang bagong Pilipino ay may pagmamalaki sa kanyang lahi at buong puso nagmamahal sa bagong Pilipinas. At dito na po itatapos ang ating press briefing. Magandang araw, Vancouver. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
4: Iyo pong narinig ang kabuuan ng naganap na press briefing ng Presidential Communications Office kanina sa Vancouver, Canada sa pangungunayan ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
5: We know you're always on the go. On the go.

0: Early consultation.
1: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan.
2: Si Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: Ay, si Dingdong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo.
4: I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.

0: bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment.
4: Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sa mga basura, pagwagtang saba. Enzomo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
1: Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa laog sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag gamay nga antibiotics. Saguloy sa Lactovet ang laog sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
2: Masaganang ani, malusog na mga halaman at prutas, gumamit ng Lactoplan, ang iwas peste probiotic organic foliar fertilizer para sa mas mataas na kalidad ng inyong pananim. Ang Lactoplan ay subok ng growth enhancer at promotant para sa mas maayos na paglaki ng inyong mga halaman at prutas. Kaya mag-Lactoplan na para sa masarap, di kalidad at masaganang ani. Iwas peste ang inyong mga pananim, mag-Lactoplan.
3: Magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopuffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopuffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
4: Bring health into your home.
5: Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri!
6: Problema ba ang hindi kaaya-aya kamoy na dala ng inyong basura?
7: Narito na ang sagot.
6: Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use.
7: Iwas langaw.
6: Iwas baho. Iwas tip. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo.
8: Nakasurat.
9: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
10: Atong oras sa gabay sa kalambuan, alas 12:09 sa kauntuhon.

Maingod to Subo, Kabisayan o Mindanao. Lakip na tibok nasod. Pamagi sa atuang Facebook page, Bantay Radio Cebu o sa I Love Project Facebook page. Madungog sabta sa atuang naka-hook up nga mga radio station. Ang atuang 98.1 DYPSBT Radio Tuboran. No? And yan na silang Sir John Mangubat, Sir Renel, Sir Roland. Maingod to nyo na tanang taga Tuboran. 95.3 DYAG 100 Radio Sambuan. Na diha si Sir Alan Rosite. Oh, kumusta mo diha? Maingod to diha taga Sambuan. 11.16 DYTR Tagbilaran City Bohol. Atong station manager diha si Sir Ted Ayeng. Maingod to mga sano ug sana. Ah, labi na gyud sa kuang lungsod diha sa Albor. Oh, tanang taga Albor, oh, mga Muyet family, Tero family or Ras family. Oh, daghan kay mi dihang mga Ras family. Maingod to nyo diha tanan. Adlaw Sabado, pitsa 4 sa buwan sa Hulyo 2026. Mag-uban ta aning usa ka oras sa tong programa, gabay sa kalambuan. Inya maghisgot ta og kaning maayo madugang ninyong mga ideya. Labi na gyud sa kaning pagpananom og luya, no? Kaning luya. Luya ra ni, pero dako di kay ni nga kwarta kung mahitagayon ta ani sa atong pagpananom. No, pero sa di pa ta maghisgot ni ana, ato asang pasalamatan ang nagpasiugda ni atong programa. Way lain ang atong former board member sa Tresero Distrito Sugbo og CEO sa ASI Laboratories Incorporated og sa Lactobiotics Woodward Corporation, Engineer JJ Sanchez. Inubanan usab sa atong VP Admin, Attorney Michael Sanchez Sabalero. Maingod to niyo diha, Attorney, Ma'am G, maingod to. Ako sabi ay ang inyohang kauban karong utuha. William Rasmuyet lang gihapon. Mag-uban ta ni atong usa ka oras nga programa alas 12 ngadto sa alauna sa kahaponon, no? Bani kuyogi ko ninyo ani nga to ang programa. Unya ato ada ang ipang pahibaw, ipang shout out na to ang mga equalizers member, no, na diha sa equalizer nga na member na mo punig I Love Project. Nag-meeting ron na diha sa Balamban, no? Ato ang congratulates na to si Sir Bex Wico o iyang mga leader po sa mga barangay, sa tanang mga lungsod, labi na gyud sa Tresero Distrito. Maingod to nyo diha tanan, Sir Bex, o sa tanan ni mong mga membro o kaubanan diha sa equalizers o sa mga I Love member na to diha. Nya, diripod ang ato ang mga I Love members Tuboran. O alam, tunguluhan ni, labi na gyud ni active kay na tong coordinator, no, si Sir Nolan Tulod, no, silang Sir kisipan na yung mga kaubanan ni Sir Nolan diha sa tuang farm diha sa Tuboran. Unya napod diri ang PNPFI, no, si Sir George Kayon, kugihan kayo bisag asa maabot, no, ato ang mga membro sa PNPFI. Unya membro sa I Love Project, atong mga pinalanggang mag-uuma, no, sa Bohol nananom na bag-ubi. Oh, nananom na og humay. Nananom na og unsa pa, mga utanon. Nakapugas na ba, no? Ato ading pag-ampo ta nga naburag, nakita na to diri sa social media. Nga na po'y gipost nga super typhoon, no? Palayo lang ni nato diri sa to. Adto lang ni mapalid na ni sa lagyo nga mga lugar og di gyud ni makaigo, makadaot sa to ang gipang tanom, no? Kay usa sad ni nga dangan gyud, no? Gawas sa mga insekto, gawas sa mga fungicide, mga bactericide or mga fungus, kaning kalamite, kaning bagyo mo ni dako kayong danga na to, mo na magampo ta nga. Labi na gyud ang ato ang farmers cooperator nga naa dito sa kaning Gapang, no, Barangay Gapang, Dolores, Eastern Samar. No, dito atong kauban kagahapon si Sir Archie Rag. Nakita gyud niya. Oh, nakita niya ang sitwasyon, perti unsa kalayo pod, no, dire pod gikan og Ormoc, ikag Cebu, paingon Ormoc, paingon na dito sa Eastern Samar. Layo-layo ang biyahe, pero naabot na gyud ang produkto ni ASI Laboratories Incorporated ditong Dapita. No, sama sa ato ang lactoplant, no, ang lactoplant mao gigamit karon kaning rice derby diha sa Gapang, Barangay Gapang, Dolores, Eastern Samar. Unya ang ato ang mga
farmers coordinator or farmers cooperator dito na delay maingunto diha Sir Benedicto Pakulnit no mga atong kaigsuonan sa pagpanguma og gumay na po diri si Ma'am si Sir Rooney Opinya mao ni ang ato ang farmers coordinator dito farmers cooperator dito sa lacto plant nga to nga biofertilizer na putay gasa no kining gasa na to nga

0: Adlawa, unya ang uban nag-ibot na pod stagod sa humay para i-transfer na pod dito sa basakan, no? Ito na magtanom, no? Tagigamit nila. Unsaon paggamit, no? Ato ang gitagaag instruction, gitagaan ni Sir Archie instruction yon nga masunod ang protocol sa asil ug sa katong lactoplant na to nga produkto. No, unsaon man gikan sa paggamit, gikan sa pagtanom, pito ka adlaw, no? Pito ka adlaw, ispray ka, balik na po og usa ka ektarya man, no? Usa ka ektarya man ni atong gihatag dito, atong gitrial dito sa Dolores. Na po ka backpack sprayer. Na po ka backpack sprayer sa usa ka ektarya. Pila may sod sa usa ka sprayer? 16 litros nga tubig og 80 ml. No, tulo ka tabon sa lactoplant. Isod dito sa usa ka 16 liter water nga usa ka backpack sprayer. Sa usa ka ektarya, na po ang mahurot. Sa ato pa, ang mahurot nimo sa usa ka ektarya sa lactoplant, sa first nimong spray, 800 ml. Okay? Nakuha na to, no? Katong nananom og mga humay, labi na gud atong mga igagaw diha, mga kadugo na to, diha, bol, o dire baron sa Negros, o dire baron sa southern part of Cebu, nga naggamit ani atong produkto nga lactoplant, nga nakatanom na mo karon, pag-abot pito ka adlaw, ispray mo sa usa ka ektarya og na po ka backpack sprayer, sudli na kada backpack sprayer og 80 ml. Okay? Onya, ang ato asang gasa, kaning gasa na to nga soil ameliorant, 3 kilos ray mahurot sa usa ka ektarya. No, unsaon man maigo na, anday ba? Ang tungonon na ba? Maigo ba na nga tulo ka ektarya, usa ka ektarya, tulo ra ka kilo ato isabling. Di gyud na makaigo kung kana ray mo isabling. Nagbalance fertilization man ang ato ang gihimo pa karon kay grabe pa man, no? Grabe pa man ka acidic or grabe pa kaguba ang mga basakan nato karon gumikan sa grabe na tong pagpamundak aning mga nangagi na tong cropping kaning mga commercial nga fertilizer. Mao na atong katunga na lang, no? Ang nigamit kag complete fertilizer baron sa usa ka ektarya nimo og 4 ka sako. No, duha ray palita. Duha ray ibundak ni anak karon nga cropping, i-add-on ning 3 ka kilo nga gasa soil ameliorant nato. Mao na i-mix nimo diha sa imong 2 ka sako nga potas usa, urea gisagol nimo. Oh, usa ka sakong urea, usa ka sakong potas, akong gisagol, saguli og 3 ka kilo nga soil ameliorant nato nga ang brand gasa. No, registrado na siya sa BAPS. Nya guwapo kina kay mo gyunay mo kire, mo gyunay mo palihok sa mga microbes nga mukaon pakaon unta dito sa gamot sa atong humay, mas mulihok, mas nindot kung mogamit ka aning ato ang gasa nga soil ameliorant. Okay, good luck mga nananom og kahumayan. Kanya ang ato ang ihatag ron nga mga ideya pod, kani mga laing maayong farm ideas na to. Murag kaning nananom og loya. No, kaning loya gikan sa pagtanom nimo kung gusto ka green pa ang loya. Kaning 4 ngadto sa 6 ka buwan makaharvest na kana pero green pa. Pero katong matured na nga loya gyud kaning 8 ka buwan ngadto sa 10 ka buwan, di ba? Kinsa may og sayop man ganiko palihog ko napukoy pagkulang, no, sa number of months or number of days nga maharvest gikan sa pagtanom kaning loya, no? Kay akong nakita pod na observation sa ninako personally nga kaning 4 ngadto sa 6 ka buwan gikan sa pagtanom sa loya murag green pa, murag di pa kayo ang isog ba, kanang murag pa di pa guwang ba, di pa matured ang loya. Pero maabot na nagwalo ngadto na po ka buwan, matured, nindot na kay nang aluya, no? Murag nabita mo ingon ta nga ay hang man kay ning sabaw na sobraan magluya. Ay insakto nagpangidaron ang luya ana nga gigamit. Okay? Onya. Kaning luya ato ra man ning kato ang ako ang kuan ani, no? Katong ang yuta bitaw nga wa kayoy gamit. Bukid-bukid, bakilid-bakilid, pero nindot. Nindot ang yuta. Fertility, guwapo kayo ang yuta, pero walang gamita. pwede ra sad ni og nanay dagkong kahoy, di ba? Nay dagkong kahoy, limpyuhan nimo ilawom sa kakahuyan. Dito nagpasilong ang luya. E nga imong gipantanom. Kay kaning luya, kung magsugod na ganini og kanang rainy season, ting-uwan ba? Mas gwapo yung magsugod kag tanom anang luya. Kanang ting-uwan. E naron, mga wet season, nga to paingon sa Disyembre. Muna'y nindot kayo itanom og luya. O niya, kay kung di naman ka ting-uwan, di naman ka makinhanglag, bo-bo-bo-bo. O niya, pasagdan, rabayin mo ng luya. No? Niya, dili na ka kanang kas og oras. No? Di na ka mag-ingon nga mamubo pa ka dito kay basa man kanunay ang yuta. O niya, muna'y ampais luya. Okay? O niya, labi na yun kanang murag bakiliron ng imong area. Kanang paubos ba? Dili ng patag kayo. Deruhan, dili. Kanang may gamay nga bakilid-bakilid. Kana mo'y nindot good tumong para sa luya. O niya, huwag gamit ni mo kana nga luna. Huwag gamit ni mo kana nga yuta. Kay naara ka diris basakan. Aw, guwapo kay na ni mo similyahan o luya. Ha? Muna itong isod. Gamay nga mangunahuna. Basi na ay mga farmers ron nga tanaw nila sa ilahang basakan or ilahang ibabaw sa ilang basakan na ay bakilid-bakilid, na ay kakahuyan, na ay mga inana, pwede na nato pailawman o luya, no? Kanang bakilid-bakilid, nindot kayo na sa luya. Kanya, gamay ra kayo ang imuhang management ana or maintenance. Kaya nga naman, pagtanom ni mo ni ana, imura mo na pasagdan. Nya, di naman ka magbobo, kahit ting-uwan man ang imuhang pagtanom. Kanya, gamay ra kay atimanon anak nga aning luya na to nga mga gitanom. O niya, ang nindot aning luya, pwede na ka maghuwat sa hawa na, kanang upat, unom ka buwan na. Pwede na ta harbison nga green-green. Barato man kayong luya. Di ba? Na may panahon diha sa ato ang market nga barato kayong luya. O niya, ikaw mag-adjust. Di lang sa koron mag-harbes kay barato man kayong luya. Huwaton lang sa nako kung mo mahal-mahal ang presyo sa luya. Di ba? Ikaw mo'y naghimog gusto sa imuhang anos-ani mo ibton o lokaton ang mga punuan sa unod sa luya. No? Muna'y nakanindot aning luya kay ikaw mo'y maghimog magbuot sa presyo. Buot pa ka ng barato. Niya na ko tag mahal-mahal na. Na. Okay. Example, barato kayong presyo karon sa luya. Pwede rin po ka mag-harvest o pangpalitra na ko ni Oguan, mga 20 kilos lang. E ano ba? No? Maanam-anam ni mo o harvest. Dili pare sa uban nga crop nga ang kamates. Inigpresyo sa kamates yung 5. 5 yun na. Barato yung kayo. Kanya, kinahanglan man ni mo harvest ang kamates. Di man na mayingon nga. So, niya na ginigmahal. Malata ang kamates. Di ba? Ang luya, na kay ikaw yung maka-adjust. Ikaw yung barig 100 kilos sa akong ito mo dron. Di ba? Manam-anam ni mo. Manam-anam ni mo pag-harvest kung luya ang imuhang gitanom. Okay? Hanya kung mga silispada, kamatis, taong, unsa pa ning uban. No? Nga itong ipang tanom nga kinahanglan usag yun og harvest o yun ka. Angay na harbison, lahi ang luya. Okay? Kisa may kursonada aning luya, istadihir gud ning luya, di ba? Sikreto ra kay ning labok ning luya. No? Sikreto ra kay ning ginansya ning luya. Unya ang ato ang hulaton ana sunod nga kanang moingo na nga nagkinahanglan nagyog luya, mahal na kayo kay wanay luya. Luka tanan. No? Luka tanan. Bugwal tanan, ukab tanan sa unod luya kay mahal kayo ang presyo sa luya. Di ginansya ta nga nanguma. Kanya, waman kay tayo puhunan kay pag-atiman-itiman, hagbas-hagbas raman ato ang gikinhanglan aning luya. Di ba? Kanya, di man kay ni dugukunon po doog ka na malata or ang sama ni mga antraknos man siguro po doon ang musuod ni ane kay laton maning unod ane or ang sama. Ang sama mga laing mga punggos nga musuod si luya pero tagsa musukol ni. Musukol ning luya. Okay? Kanya, dili man ingon nga kaning mubaratog maayog yun yung luya. Dili man yun. Ang presyo ani Murag na yung barato, mo barato, gamay-gamay lang. Pero huwag mo mahal, huwag minos ang loya. Mahal yun ang loya. Anya, nindot ni nga panginabuhian. Nindot ni nga panginabuhian sa kung sekreto kayo kaning loya na to nga production. Okay, anya, muna, hununaan ninyo. Kanang ilawam sa inyong mga mahugane, ilawam sa inyong mga manggahan, jimilina, anya, bakilid-bakilid. Guwapo kay na sa loya. Labi na gyud tanawa pud ninyo ang yuta, ha? Okay. Nya, maminaw sa taog mga mahinundanong pahinomdom.
1: Digid sa yun ang pagpananom.
2: Ato ka ng himuong sa yun. Uban sa Lucky Plant, ang mismong paggamit og inorganic fertilizers, mahal na kaayo o makadaot po kini sa inyong palawas o palibot. Basis sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganism sa Lucky Plant magka-half-size magtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ng tubo sa imong maani. Uban sa Lucky Plant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant.
3: Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan? Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Patrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abtik ang imong mga manok panabo.
4: So, free-ranging pa lang, igamitan na naman eh. Mayo ang ilang dalawang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun.
3: Sa Lactovet, sure winner ka! Bring health
5: into your home. Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon, ugmaangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon o kalmado ka kanunay. Mag-Lactopuffy matag-adlaw. 100% natural. Tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your
6: home. Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic ang makatabang pag-ayo sa papadugang sa nutrisyon. Alang sa mga kahayupan, ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga babon o mga anagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinating komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Muturo gayon ang iyong kita sa Coffee Grow! Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus sa Puppy Grow Animal Foods.

0: sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz, Vimin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: Alas 12 media na sa kauntuhon. Balik ta sa ato ang programang Gabay sa Kalambuan. Anya ato sang basaho ning nag-message diri sa ato ang mga sa atong Facebook page no sa Bantay Radio Cebu na IDYAG Sambuan. Good afternoon, Ma'am G. Kinon, Sir Kinon, Sir William. Lanog-lanog ta diri sa Sambuan. Thank you kayo. Sa IDYAG Sambuan. Ari punta sa I Love Project na to nga Facebook page na adres si Ma'am Evangeline Parilla, no? Maingod to Kuya William. Nagpaminaw ko ni mo pirme diri sa Barangay 2. Barangay 2 Tomoran, no? Sa DYPH BT Radio. Lanog-lanog ka dire sa balay. Salamat sa pagbasa Kuya William. Tagang-gayong salamat Ma'am Evangeline og sa imong pamilya, diha sa mga Parilla pamilya diha sa Tomoran. Og sa tanang mga taga Tomoran nga nagpatalingog sa ato ang programa nga pamaagi sa DYPH BT Radio. Maingod to ninyo diha, no? Og uban pa ato ang taga Bohol, no? Na Minos DYTR na to karon. Maingod to ninyo diha, labi na gyud si akong mama diha, no? Kay supporter kay pinalagang anak mo ni, no? Akong mama Mili diha Bohol. Oh, niya akong mga kaigsuonan diha, akong mga igagaw diha. Maingod to ninyo diha sa Barangay Turil, diha sa Alburquerque. Niya ato ang municipal agriculturist Sir Wendell, maingod to. Ito ang organic advocate diha sa munisipyo yun, no? Sa agriculture, si Sir Eri Pintikase, maingod to diha, Sir Eri. Labi na giyod ang ito ang municipal mayor, Mayor Don Buates, no? Ito ang vice mayor o sa mga konsiho diha sa lungsod sa Albor. Nga grabe ang makita na to, ang kalambuan yun nga nakita sa ng lingkod na to. Karoon diha nga mga amahan sa ito ang lungsod, no? Si Mayor Don Buates. Maingod to niyo diha, Mayor. Huwag sa tanan na taga-aldo. No? Sa tanan na Minaw sa DYTR, huwag nagkitanaw niya itong programa, maing pagpaniod to. Kanya, ayaw gin mo kalimot pag-inom o lacto papi. Oh? Kaya kaning lacto papi na to. Karon, sa baduron, di ba? Daghan kayo rong, lanya, bago-bago pang nagswildo, bago-bago pang nagpaldo. Oh? Kaya kaniya mo ang technician na rin, paldo na. Oh? Kahapon, paldo. Atong sangadlaw, paldo. Karon gaw nahuna kuno siya balbakwa pastilan no lami kay nang balbakwa nya ay gud padundon ni gud ay naglakto papi para mawa ang lana-lana no kay kanang di ba kanang balbakwa mura man ni lapot kayo nya lana-lana kayo imnan gud naglakto papi ayaw sa gusugulig tubig diretso ng 30 ml no 30 ml katulo sa usa ka adlaw nya og na kay mga maintenance diha aw sunsun na ganing katulo. Pero nagtrabaho ra ka, normal ra imong panglawas, ang imuha giprotektahan nga ligon kanon na imong immune system, pwede ra kagkaduha. Humag pamahaw, paingon mo duty, humag panihapon, paingon matog, inom og lacto papi. No? 30 ml, kanya, nindot kayo. Observa rin na, katungwa pa kasuway, at tumo sa Rose Pharmacy. O diba kaning 360 Pharmacy, kay mamanggi ni number one na to nga pharmacy dere sa Visayas ug Mindanao, no? Kaning Rose og 360. Og dol-dol mo diha sa inyo ang lungsod na ay mga guys Anugran, no? Guys Anugran dere sa Bubidya Sugbo, daghan naman kay inay. Naa na diha sa grocery. O ari pug kas Robinsons, no? Kani mga Robinsons Galleria, Robinsons mga grocery, naa na daghan pud nga stocks or Gaisano, no? Kagahapon dito ko sa Super Metro Gaisano diha sa Banawa. Oh, perting daghan ng stocks bago tanan, no? Bago tanan ang stocks na to diha sa Lacto Puffy. Unya og naka diha sa why mga Gaisano, why mga Robinsons, adto mo sa inyong mga local nga mga pharmacy. Oh, naka tagbilaran, adto ka sa Alturas. Oh, Alturas de Grocery. Napay libreng baso, no, diha sa Alturas. Lacto Puffy, Lacto Vital, og kaning sa Agri product na to, naa ni diha sa Alturas. Okay. Ganahan juga mo tanaw dito sa DYTR sa ito ang mga guwapo kay diyang mga announcer at tumo ni Sir Ted Aying das DYTR. Makapalit gyapon mo diyang mga Lacto Puffy products or Lacto Puffy food supplement. Dire ka sa Pass Pharmacy. Puno na tanang outlet ni Pass Pharmacy o Lacto Puffy food supplement. O niya, siyempre ato ang number one distributor, si Lactocom. Si Sir John Serinio. Mga ginay number one distributor na to sa Lacto Puffy o sa Lacto Vital. Ang niya, tumuog

0: tristikod, no? Amawa gitong mga katol-katol. Sama og kanang mga agikan town dito ng harvest town. O, puagig mga kakugnan ng harvest o kung sa'y nga naning isagol sa litson. Kaning sa'y nga naning murag tangad. No, tangad. Kana katol kay nagbukton kung musampit na ni Madres mo panit. Bagin na si mo panit ang dahon sa tangad. Aw gamitin dayon na aw lactose soap. Natay lactose soap. Palit na ninyo sa Lazada. O, pwede na sa Shopee, Lazada. O, di ba? Mutawag mo aning number na mo, no? Sa contact, sa mo ang company phone, company cell phone na mo, dre. 0926-655-0212. O, og naapod mo diha ni sa DYAG, no? Sa Sambuan. Pangitaan nyo si Sir Alan Rosite. Nanay Lacto Papi si Sir Alan Rosite. O niya, uban pa niya ng mga outlet ni Sir Alan Rosite diha sa South. O, mga local pharmacy diha sa South. Daghan kayo na. Huwag na mo diha sa kaning Acacia Pharmacy, Lucitas Pharmacy diha sa Sambuan. Dool mo. Gasay dool ninyo diha. Nanay Lacto Papi nga mga display dihang dapita. Okay? Niya, balik ta sa tuang agricultural. No? Kasi nga tuang nanom og kaning bill paper or sili at sal. Oh, daghan kayo na. Diri sa tuwa. Bukiran area na to. Diri sa Busite. No? Paingon dito sa Gaas, paingon dito hantod sa Balamban. Daghan kining nananom aning bill paper, kining sili at sal. No? Kani si nay testimony ani nay makita gyud nato aning karaan na, na maugyoy tanom niya kaning bill paper or sili at sal. No? Kani si Sir Cinti Camillo taga Sampaguita, Digo City. No? Kay tuwa magyud pabor magyud ni dito kay ang atong technician nga si Sir Mark Crucima. Kugihan kayo nga atiman nun yun ang mag-uuma. O niya, 2 months na ning iyahang duha na ni kabuhan nga way bunga-bunga na kay dagko na lampas sa tao, no? Tupong sa tao ang sili at sal. Kunuan sa sili at sal. Atong makita man nina to, atong may ipapilay karon sa ato ang technician. O niya, inikahuman na ning usas mga 5 minutes siguro nga videos nga ato ipakita diha or madungog po ninyo ang voiceover sa ato ang technician nga si Sir Mark Grosima. Tawagon gyud po nato si Sir Mark. Inikahuman nato aning tanaw aning videos. Pero way bunga-bunga, no? Way bunga na, balik duha na kabuwan, wa na mo bunga, paingon na gyud mo dugnas. Gisuwayan, no? Gisuwayan sa atong abuno pag ispray kaning lacto plant. Gisuwayan niya ang lacto plant nato nga foliar biofertilizer, gisagulan og 3EC sticker. Nya himkod karon makita gyud, no? Mibalik pagpamuwak, mibalik pagpamunga tungod sa lacto plant. Atong patanaw, atong ipa-play sa ato ang technician ang videos para makita gyud ninyo kung unsa gyud ang epektibo ang lacto plant og 3EC sticker para sa sili at sal.
1: So, what's up guys? So, nandito diri karon sa farm ni Sir Camillo kay atong ato nang iyang kanyang atsal nga kuhan ka itong dugay nang wala na mo nga kay mag 2 years na din karoon na mo nga kay gi-applyan nyo by fertilizer kang gamit sa asil which is lacto plant. So atong tanawan guys, o gunsay himtang, gunsay plaster, o gunsay ka nindot ang mahitabo nga testimonya sa asil product sa iyang mga pananom. So karoon dugay na kayo siya 2 years na makitaan nyo din sa punong ano dagko na kayo guwang na kayo pero sa nag-apply siya o asil product sa nawa naghanapod kayo siya o mga bunga. Tanawan ninyo, 2 years kapin din, hapit na ni siya namatay. Then ilahanggi, kung sa'y tawagan ng ilanggi spray ng asil products. Awa, natin na, naging namatay ka niya. Awa, hara, patay na no. Pero tanawan ninyo, nadyo bibunga. Kahit tungod ni sa pagpa-regenerate ni biofertilizer, tanawan niyo bulak. Believe kasi sir, mas taas pa nila ko. Ah, mas taas sa ko ah. Believe kasi sir kay kuan kanang dili siya katubang abi ni ag panggalaw no na ang iyang mga adsal niya. Dito kanang kuan pa day. Pwede pa day maharbisan. No, so awa dako kay niya farm. Tanawan niyo sa kadaghanang bunga. hapit na naman tayo, wala na agi na nagulay bunga, ingani na nagawa na ito na agi, oh nani kamatyo nung nakisakaguwang. Pero lagi kinagamitan ng biofertilizer na to. Tuman siya sige apply. Kaya ito mga ipatestingan. Tiyo nga nila. No? Kati ka nindot yun. Kati ka nakagbunga. Tawa. Asil product lock the plant. So sa mga mota na sa itong insecticide control, natay icon na insect repellent na siya azadactin, melanin, salanin o melantriol nga nagapugong sa papadagan sa population sa itong mga insect pest o si antika nga natay fungicide na para po din sa itong mga dahon-dahon para sa mga tagata. Si 3SE para sa sigig ulan o si lactoplant para sa papadagan o bunga, pampatagas, pampatingas sa itong mga tanom. So, sinyo makita karon ingani, sa motong kataas, kanina matay na gano'n itong niagi, then nabuhi na pagbalik, may gamitan o lactoplant. Arano?
0: Kino?
1: Lagi niya makalimun nga nadyo yung agi si lactoplant.
0: Sir Mark, no? Sir Mark.
1: Kinisma si Farmer.
0: O niya.
1: Kaso wala siya karon ba kay sabad?
0: Atong tawagan, no? Atong tawagan yun si Sir Mark Crucima. Kung giunsa paggamit, asa dapit kapila gigamit sa usa ka semana ang lactoplant o ang 3C sticker para may kabalik pagpabunga. Atong patawagan si Sir Mark Crucima nga tuag yun mismo sa kaning area, no? Tuag dito sa Dabao, tuag dito sa Digos. Kanya, ito ang pangutanon kung giunsa, pagtanaw niya, duha na dito katuig katong punuan sa Sili Atsal or Bill Fipper. Anya, ang saman, karasimana ba siya hintira? Or kausara hintira? Sir Mark, maingod to.
1: Ay, sir, maingod to. Maklaro na kung tingin, sir?
0: Yes, naklaro kayo. Anya, kumusta man panahon diha sa imuhang area karon?
1: Medyo okay naman, sir. Medyo init, pero makalita po ng ulan. So, shout out sa mga naminaw na farmer na, na nabutay bagong topic ron.
0: Kanus aman karong si Manaha nakauwan ba sa gunson diha sa Region 11?
1: In particularly sir, dere sa Davao del Sur street yung ulan. Kada hapon, buntag hapon.
0: Yeah, ang ila in taon ato ang mga mag-uuma, pirti na wabay mga wabay nakitang nga banlas ang ilahang mga pananom sa taong, pananom sa mga umbok, unsa pay ilang gipang tanom.
1: Daghan-daghan dyan yung mga nadyo portion nga na-landslide gamay, sir, niya. Ang uban, sir, dili man po ma-landslide. Itong mga nasa bakilid ba, mostly sa itong mga customer, kay matod pa nila, para ito ni Sir Kuan dito, ni Sir Diaz, nga yung area daw nga Labuyo, medyo bakilid man gamay. Pero, tagas mong udo kay ugat, kay tungod daw sa itong mga produkto nga gamit, so,
0: Dili
1: rin daw madag, Kuan. Landslide, pero dinagko na gidaw, maapil gidaw.
0: Okay, banlas lang, uwan-uwan, baha lang ginagmay, di yun, mukupot lang yun, yapon ang punuan sa ilang ipananom. Sir Mark,
1: yes, sir.
0: Bahin aning bill paper ba, or kining sili at sal no ni Sir Cinti Camilio. 2 years naman din eh, nga nagbarog, nga sige siyag pang harvest bunga aning sili at sal. Naunsang pagkaunsa ah, giunsa man nga nganong may balik man pagpanagko o nahimsog pagbalik ang bunga sa iyang mga silis at sal na gipananom. Kapila man yung itira, no? Unsa may gihatag nimo ani nga protocol, kabahin aning lactoplant nga biofertilizer o ganing 3C sticker. Inaot nga mapadungog na to pod sa uban na to basin naikupaparihas ani nga mga sitwasyon nga ila lang tang pangibton o ila lang tang idugnas na unta. Pero magamit pa man di ay. Giunsa man yung paggamit ni Sir Cinti Camilio, Sir Mark?
1: So, first of all, narita gyapon sa farm. Nibalik ta kay dire naman ta nag-area. So, para makita ang judinyo ba, kay basig mo ingon mo nga, nihapit raman siguro ni bataan ni Dito nag-atik-atik. So, nagita dire sa farm ni Sir. No, tanawin ninyo. Maklaro ba, Sir? Maklaro ba?
0: Sige. Continue lang, Sir Mark. Makuha na okay. Ni camera. Delayed ang kawang monitor dire.
1: Sige, Sir.

0: po, Sir Mark?
1: Ani, patay na ni Sir.
0: Hmm.
1: Ani, sad, patay na. Patay na ni siya, nagilo na. Hmm. E, ani ang quality atong iagi nga nangayo sila. Asa, mabilib ko sa imong produkto o makababalik nagbunga ang ako ang atsal.
0: Kuyawa. No, kuyawa o kuan ni Sir Sinte kanang unsingan ani murag gihagit no sa company hagit sa atong produkto.
1: So makita niya ingani dagway kani wala gini na apply diri nga part. Kay gusto man namo mo testing yun. So kani wala pa namatay din kani patay na gyud kay sa span sa 2 years sir mamatay na gyud si kuan. Mamatay na gyud sa bill paper.
0: Bill paper.
1: Sa pika side sir awarin niyo sa kataas. Lapas tao murag Lansones ay murag Limoncito.
0: Limoncito.
1: Parting tag-asa sa iyang bill paper. So sa paghagit ni sir sa tua, ingato lagi nga ang iha dong pinakataas nga record sa atsal kay parte namang dugaya og sa tua pananiguang na siya og pang-atsal.
0: Mm.
1: So ang iyang gigan sa kuha, nabot na daw siya og 2 years lagi daw pinakataas atsal.
0: Mm.
1: So karon nabot na ni og 2 in 4 or 2 in 5.
0: Pasabot, 2.5.
1: 2 years and...
0: 2 years and... 5 kabuwan.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Okay.
1: Sa pag-up... Ay, sa katong pagduha pa lang katuig, sir, wala naunta yun. Tama magigit siya. Wala ang ginunta. Nga, mo lagi kay... Tanawa, sir, o nasa ibabaw ang mabunga.
0: Okay, nakita ka na, gi-sprayhan na na o lactoplant, Sir Mark.
1: Yes, na-spray na ni sir. Nakapabulak, nag-i-check balik.
0: Okay.
1: Nakapabunga, nag-i-check balik.
0: Ikan sa pag-spray niya sa lactoplant, pilaman ka si Mana nga nakita ang pamuwak o balik sa siliatsal?
1: Unaan ni sir, doha ka si Mana na kita nag-visible, nga buwak. Mm. Then, mura pa yung hesitant kay basindog di mulahos, kay guwang nalagi daw kayo ang mga tanom niya. So, ato, gihagit man kita niya, mura... Kumpiyansa ra bata sa itong produkto. Hingani, parani. Pagtindig ka nagbunga. So, pagka isa ka bulan, sir, dito na yun nakita, sir, nga nibuwak, nagyod ni nganay, nagyod, sir, ba?
0: Muna. Nakita na niya. Nanay mga putot.
1: Nanay mga putot, sir. Kaya, ang kabiliban, sir, tanang bulak nga gidala, ni produce yun sa ito bunga.
0: May putot yun nga to sa pagkabunga.
1: Yes, sir. O, maklaro ba?
0: Kadagko, oo. Yes, sir. Kita ra, oo.
1: So, dito nagita ni Bilib kay first time daw sa iyang pulo katuig na pagkatsal.
0: Mm.
1: Karon pa lang ginawa nilapas o duha katuig. No?
0: Duha katuig kapin ang iyang punuan sa siliatsal nga makaharvest pagyapon siya.
1: Makaharvest siya pagyapon sir kay last time ni harvest siya dali sir. Katong niaging harvest niya naabot man tog tag ay ang pinaka-peak day. Mas go tag-peak kay weekly man siya harvest. So, sa isa ka semana sir maabot man siya 100 sacks. Sa katong tuig pa lang kapin, no?
0: O sa kasako, 100 kasako kada semana. O niya, kada, yes, kada sako, pila man ni ka estimated number of kilos, sir?
1: Mga nasa 40 to 60, sir.
0: Ano? 50, kinakakuha na ng 50 kilos sa usa ka sako.
1: Yes, sir. So, then, karon sir, maharbis ramang gihapon yung siyag mga kuhan, sir. Maharbis ramang gihapon siyag gato, sir. Bisa guwang na kayo.
0: Maabot pagyapon niya itong 100 kabags per week nga makuha
1: yes, sir,
0: niya.
1: Yes, maabot. Niya, wala pa di ba ang kilo, sir? Maumang yapon ng kilo. So, unsa pa may ipangita nila, oh?
0: O, nganong mutanong po magbalik nga makapamunga po man di ay ning inaning nga pangidaron sa sili atsal kung magamit ka ni produkto sa lactoplan.
1: Oh, saka ng mga naminaw, kahanang naminaw dira karon sa ato ang programa. Kamo mismo nga mga nag-atsal, kabalugin mo na ang bunga ni atsal dili sa udlot, kundi nasa ilalom. Diba? Pero tanawa ninyo ni, inaghanag bunga, nasa babaw.
0: Okay. Sir Mark, unsa may gihatag ni mong protocol ane, sukad paggamit yun niya sa produkto? Kada semana ba? Or kapila siya man mutira sa usa ka semana?
1: So sa isa ka semana sir kaduha mi mag-spray katong wala na bitaw gid siya dahon ay katong medyo murag action na siya glaw sir. Una sir isa unang duha ka semana sir amo siyang gitirahan og lactoplant tag 100 ml with sticker sir.
0: With 3EC sticker.
1: Yes sir, with 3EC sticker. Pagka third week sir nag combination na mate kaduha siya nag-apply og lactoplant then duha pod ka drenching. Lunes nag-drenching siya, Miyerkules nag spray siya lactoplant, Bernice nag-drenching, pagka Domingo, spray na po siya lactoplant.
0: Okay. Ang pasabot anang kanang spray pulyar gikan sa udlot paingon sa punuan. Kanang
1: drink, yes, sir.
0: Kanang drinking, oh, may na mapasabot na to sa mga beginners or kanang mga bag-o nga nananumay ba, bag-ong nanguma. Ba, ba. Kasi kahibaw na gud sila, may makahatag tag additional nga mga idea or mga pamaagi. No, kanang drinking, ituslok dire ang tumoy sa hose or tumoy sa nozzle diris punuan. Mao ba na, Sir Mark?
1: Yes, sir. Equal amount lang gid, sir. Mga kwan lang, sir. Mga 1 to 2 seconds nga press kung naamoy drenching machine para dili pug kay siya ma-overdose. Kaya basi kumanag ko. Pag maayaw ng mga atsal ninyo, prone pud biya siya sa balay. Samot nagguwang-guwang na.
0: Oo. Oh. Sige. Okay. I-explain na to. Ang pulyar, ang pag-spray sa gikan sa udlot ngadto sa punuan, kapila man sa usa ka adlaw, sa usa ka semana.
1: Ang spray, sir?
0: Oh yes, oh kanang gigamit ni ana ni Sir Sinte.
1: Kaduha, sir, sa isa ka semana, sir.
0: Mo na ipulyar, mo na i-spray sa ibabaw.
1: Yes, sir, spray sa ibabaw. Ang drenching na to, sir, sa isa ka bulan, kaduha lang.
0: Kaduha sa usa ka buwan.
1: Oo.
0: Okay, oo. Sige, continue, Sir Mark. Oo.
1: In span of isa ka bulan, sir, nga sige na to spray ni lusot jud ang bunga niya pagka 32 days or mga 1 month na gid na siya, mahulog siya 1 month.
0: 30 days o sa kabuan.
1: Kaysa katong giingon ako si Moser nga pag twice a week, sir, katong pagka drenching na namo, na namang guto siya bulak.
0: Namuwa
1: na. Among gitrench kay para mas mo padayon ang iyang bulak ba, mahimo na gid siya putot. Okay. So, basin mo ingon mo ba nga bati naman ang quality ana kay kuan nagguwang nalikaya tanawa daw ninyo. Perti bang dakuha.
0: Wabay kausaban ang lami ni ana, Sir Mark, basing hang nakaina kay guwang na.
1: Wala, sir, wala gid check kausaban, sir. Same lang gid Japan, murag og talong, sir. Ana ra Japan ko do.
0: Okay. Oo.
1: Ana.
0: Hantod karon. Kalon.
1: Kamo mamalit sa merkado diha, dili gid mo kabalo nga duha na ni katuig.
0: Karon, hantod karon, Sir Mark. Unsa may protocol na nga nakabunga, nakaharvest na same pabang gyapon sa pagpasugod ana niya o pagpatambok ngantod karon ang imong gigipagamit nga protocol?
1: Karon, sir, ay actually, sir, ang iyang gigamit mo tugad sa sino iyang gigamit, sir, inorganic gid una before siya nag-ectoplant. And then katong nibilib na gid siya kay na nigawas na magyud ang resulta sa produkto kay si farmer to si is to believe nikuha na siya sa tanan sa atong produkto, no. So makita niyo yung hamis ni kay na naman ni antika nga fungicide, walay to joke or kanang tawagan ng unsay tawagan na address niyo ha, sa Binisaya ba kanang
0: sama na mga aum-aum sa kuan
1: sa panay.
0: Fruit fly
1: sir. Walay agi sa fruit fly, hamis kayo. Bugat og dagko nga bunga tungod sa lactoplant og protection para sa ulan ang 3EC. So produktor gyapon jud ni Asil ang nagpadaga na ni.
0: Okay,
1: Sir Mark. Mas taas pa gani ni isa oh. Awa.
0: Okay. Sir Mark, kanang nahuman naman tag yon sa paggamit ang protocol sa lactoplant og ang 3EC sticker sa pagbabalik, pagpagtambok og makabuwak og makabunga. Karon, ang atong gisgutan antika nga fungicide and bactericide. Asa man ni, unsa man ning adlawa gidapat niya diha, kaduha ba sa usa ka semana or kausa sa usa ka semana or sa usa ka buwan, kapila man gi-spray ang antika ni ani karong sitwasyon na kaning tanom nga sili atsal ni Sir Sinte.
1: Actually, sir, same lang yun ang protocol na itong gihatag sa yaha. Lactoplant 3EC antika og icon, isahon na nato siya apply twice a week, no? So sa isa ka bulan kawalo mo mag-spray. Pero ang drenching lang ang atong ilahi kay nai-drenching kaduha sa kabulan si lactoplant. Maura gud japon praan ang uban, sir. Basta ma-maintain lang gyud nimo si Asil, wala jud kay kabah. Kay guwapo jud siyang resulta.
0: Okay. No? Sa ato pa, imbes kay sa nangaging pang-spray niya, karon ning add-on siya sa fungicide and bactericide na to nga antika. Tulo na ang gimmick sa usa ka backpack sprayer.
1: Wala siya ni add-on, sir. Yang iya jung gitanggal to yang mga inorganic na gigamit. Nag-organic, ligid siya.
0: Hindi. Ang gigamit niya last nga pagpatambok, pagpabuwak, pagpabunga ang lactoplant o ang 3SA. Karon,
1: yes, sir.
0: Midugangan niya dipinsa sa antika nga fungicide and bactericide. Giusa ra ba sa usa ka backpack sprayer?
1: Yes, sir. Giusa. Gimix ra niya kay puro raman.

pakatol panit katong iyang ipang spray. Kanya madaot dili kay panit ra, apil mahanggap niya ang mga baho. Paingon po sa to ang sud sa ginawaan, labi na tumbaga. Mo number one, good maapektaran niya ni, no? Di ba niya? Continue sir Mark. Karon anay

0: lactoplant, rhesus taker, o ang antika na to, ang fungicide and bactericide, mao na yung resulta.
1: Yes, sir. Mao na yung resulta. Tanawan ninyo ang bunga. Nasi, babaw. Ah, murag ng higda, oh.
0: Yeah. Sinaw pa kayo? Sinaw kayo?
1: Sinaw kayo? Walay agi sa mga mananap.
0: Mga mananap. Okay. Nindot kayo, no? Anya, Sir Mark, murag alanganin naman ta sa oras. Advice nimo sa mga nananom og sili espada, aw, sili atsal og kaning bill paper wa nga atong obserbaran sa una daw sa nato ipadugnas aw daw sa nato pangibton ang punuan sa bill paper.
1: Ah, sige, so sa mga naminaw og sa kanang mga nanay mga inganing estado sa ilang mga bill paper o bisan og talong pwede man atani kay pareha man sila og family, no? So ato sang panidaan, kung maksyo na ganiglaw, tisingan na itong tira o lactoplant, mahalag isa ka bulan, brato naman kay si lactoplant, di ba sir?
0: Yes.
1: Brato na kay si lactoplant.
0: Kaya
1: so, atong tisingan.
0: Pwede rin sa mutawag ni Sir Archie Irag, kay mao gini, muhatag, dayo ni siya, og libre, kung gusto, gud mo, og patistingan pag inyo, inyuhang uma.
1: Oh. So, inga na, brato naman kay si lactoplant, ato sa yung obserbaran, atong itisting. Kay mawawa, may mawa og itisting na to. Mas mabor pag noon sa itong mga mag-uuma kay atong ma-prove ba nga dili lang day hanto diha ang atong matanom. Napagin day siya ikadaghan, napaka siya ikalambo, no? So, mapunan pag itag another ng mga income tungod aning mga yan, yung mga produkto ha, no?
0: Okay, Sir Mark, ikuha na, asa ka, basing na ay mga kasikbit ni Modiha or lain nga mga lungsod nga sud sa Region 11 nga inanaog sitwasyon, asa man kanila makontak?
1: Okay, so makontak ko nyo through sa akong Facebook, Remark Jerosima, o sa akong cell number nga 0966-3386561, no? So shoutout dito itong mga customer unta sa Maragusan, katong Skyline, dira sa Maragusan, Davao de Oro. So basin makaschedule tapuhon, kaya nakakuha magkito sila dati, way back kami pa ni Sir Jerome, ihatong igamit siyang Apple, so karon dagko na doon yung Apple, ato doon tanawon, gusto niya bisitaon na to.
0: Apple, no?
1: Apple, sir, gikan dire niya, gibutan niya sa Maragusan. So dagko na lagi daw sir niya ang yang gigamit ato mga medisina na to sa una. So ato ang bisitahon nito pohon pag dati schedule.
0: Okay, nga nindot kay na ang Apple, no, kay luliman ka ang lactoplant antika icon nakapanindot sa kapahamis bungas Apple.
1: Yes sir.
0: Sige, Sir Mark, unya daghang kayong salamat sa imong oras og sa imong pagkugi sa pag sungko diya sa itong mga pinalanggang mag-uma. Kang kayong salamat, Sir Mark Cruzima.
1: Sige, sir. Thank you.
0: Okay, mauto si atong technician, no? Luliman ka, duha na katuig kapin ang punuan. Ay, mo itong lampas na tao ang punuan sa bill paper. Anya, karon nakapabalik pag yun siya pagpabunga, gumikan sa produkto na ito nga lactoplant nga biofertilizer. Iya katong Tracy sticker o ang ato ang antika nga fungicide and bactericide. Congratulations, Sir Sinti, no, taga Digos, no, Sampaguita, Digos City diha sa Region 11 nga area. Iya lumang po kagduha may po ni kaiktarya kapin, duha kaiktarya po ni iyang gihimuan o kaning sili atsal o bell paper, no? Alas 12:59 na sa kautuhon. Ato ang pang shout out ning mabasa na to ring nahibili na tong oras, no, na si Rex Abilarde. Maingod to mga kabantay. Pag inom mo kanunay lactopapi matag adlaw. Labi na katong mga farmers na to diha nga para kondisyon permi ang lawas. Kani si Rex Abilarde ang lawas ani pura buyag, no. Inya ang singot ani bisag kuab pirtig singot ni tawana kay sige inom og lactopapi. Inya hilig sa ni siyag sumba, no, kanang sumba ug sayaw-sayaw sa ni siya kay dancer man ni siya kay Rex Abilarde. Maingod to diya, nagtan-aw og nag-message na to diri sa I Love Project na to nga Facebook page. Inya ang ato ang mga kaubanan dito, no, kaubanan sa buhat na to dito sa planta, ipanguluhan sa to ang production manager si Sir Roger Linabok, no, former kapitan diha sa Pulpugan, og mga kaubanan na to diha sa production area. Maingod to niya. Kumusta? Maingod to mo niya. Na si Sir Archie Rag. Pa-shout out, idol. Okay, pa-shout out ko no sa iyang mga kaubanan dito sa gikan pa ni sa Eastern Samar. No, dito sa sa totong gisgutan, Dolores. Niya, pag-abot dire, mura naman po doon si Dolor ang purma, no? Na Dolores, na Dolor.

0: Kita ani og ginansya ning lawyer. Kanya kanto ang atong advice ato katong mga yuta nga wa kay gamit, atam ni nagloyer. Okay, upat, unom, ngadto walo ka buwan. Sapi na makinya kita pay magagad sa precious lawyer. Okay? Napopos na pod ang atong usa ka oras nga panag-uban sa programang Gabay sa Kalambuan. Sa sunod higayon, matag adlaw Biyernes ug Sabado. Alas 12, ngadto hangtod sa alauna sa hapon. Salamat na to atong station manager sa Bantay Radio Cebu ug CEO sa ASI Laboratories Incorporated ug sa Lactobiotics Worldwide Corporation, Engineer GJ Sanchez. Ato ang programming director, si Sir Adon. Ato ang news and current affairs director, Sir Fred ug si Sir John Carillo. Ato ang technician, Buskinon Sinisa. Alas salamat sa nakahookup na to, nagkuyog na to karong orasa. Ang ato ang 98.1 DYPS BQ Radio Tuburan, 95.3 DYAG One Heart Sambuan, o ato ang 11.16 DYTR Tagbilaran Bohol, no? Ato ang taga Bohol. Daghang kaayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ang inyong kabantay sa Gabay sa Kalambuan, William Rasmuyen. Daghang salamat, maing odto, God bless.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipil, akong asawa, panuhutan kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit niyang kalawasa, kuwan niyang kutu-kutu, marasin kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplasok. Ang taon, mga 5 minuto, siya lah. Nino ka po, kuwan niya plasok. Salamat niyo kung dako, kanyang herbal oil. Ay, matay, positibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services. Anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to usab nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibog magkuntag. Pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Og alang usab sa nagdita. Og mas barato nga mga groceries. Nanausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang duna kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
8: Lami aoy.

0: 93.1 BT Radio.
1: Set Destabilis. Pag matuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
2: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko umtuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Ni hubag, kamo paghaplas na ko sa dinimin.

0: inang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso. Totoki lang, di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaagi sa ato ang programang Tudling sa Mga Garay nga naka-hook up sa daghanang mga radio station sa Mindanao ug Visayas. Na kung i-mention ni sa isa, dugay kita mahuman. Basta kay naka-hook up ko karon sa daghanang mga radio stations sa Visayas ug Mindanao, no? Bayubay nga mga station sa Visayas ug Mindanao naka-hook up sa programang Tudling sa Mga Garay. Pero kani atong programang Tudling sa Mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyohan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suun-suun ning uban. Kopya-kopya pod. Oh, di pod magbuhat tong ilang kaugalingonga. Rata sa ko ay. Istorya ram ning ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat nang illegal. Kanang atong Wonder Herbal Oil, kanang words nga Wonder una naka-IPO na, no? Kanang words nga Wonder. Wala kanang atong Wonder Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay kulba manag formulation. Mabitaw nang daghan kay nabighani, daghan gustong mo gamit, mapa Pilipinas man, mapa na sa gawa sa nasod man, tungod kay epektibo kaayo ang Wonder Herbal Oil. No. Aplas nga way ka parehas kanang atong Wonder Animal Vita para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Wonder Banaba Plus, adi gyud ka magmahayan na. Labis gyapo nang Wonder Banaba Plus. Katong atong mga kaigsuunan diha nga lisod og bawas, oh, lisod pagpangihi, Bitron Drops para sa mga bata bago na tao taman 1 year old, Bitron Syrup 2 to 12 years old, Bitron Tablet 13 anyos pataas, Vitamins plus Iron, tulog og gana sa kaon. Ngato ada yung Wonder Cardio Care. Di po ka magmain ang atong Wonder Cardio Care kay perti ninduta po na kayo. Ato ada yung Wonder Himu A. Nindot ka pong kain na. Pag atong Wonder Herbal Coffee. Pagka nindot yung mga produkto, no? Ang ato mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated, mga nindot yun. Malipay yun ka. No? Kay mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Alang di kaninyong tanan, mga pinalanggan digpaminaw. Sa matagtak na panahon sa akong pag-inusara, ninggalamhan, naghigwaos puno sa tumang kabalisa. Ining mihasmag ka na kong gumunhap o mabugat kong problema. Miabot nga wala dama, mitumaw nga wa ko paabot. Taliwala sa kagabiong mamingaw, mudapyog ning kalawasan ang hinuyuhoy sa hanging mabugnaw. Inakong mahanduraw ang nanglabayng mga adlaw, inkining tiaw og hadla sa kapalaran nga mitumaw sa daklit kanako mipatimaw. Sa akong pagpahulay, dili ako mahinanok sa pagkikatulog. Upasunding ning kaisipak,

0: could not. You'd have to be a super guy.
1: Hilo magbagot-bot o magbagulbol. Sa pagtagik ning balak ng lugmaw ang mataglusok sa luha sa aping midagayday. Hindi pangandoy kuman nga mamatay aron sa problema ako makapahulay. Dili sayon, dili tiaw, dili lalim ang miyasmag ka na kong problema. Balaw pa akong kwinta sa medisina sa nagmasakiton kong asawa. Anaapay matrikula o gubang panginahanglan sa anak kong nag-eskwela. Asa ko naman pangitaon ang maong kwarta nga nahawa naman ang akong bulsa. Ning panumduman daw naglakaw sa daang mangiob o mangitngit. Ning kaisipan nabulit sa labihang mga pagsakit. Gusto kong taginig na sinati kong kapait nga kaninyo akong ikapaambil. Apan kinsang akong kaduulan o mo'y akong masangit. Igo na lamang ako magpatulo sa bulawanon kong mga luha.

E sakit ra kaayo ang kapalaran, mihadla og kanako nakigdula. Asa man ka ako mangita sa katawhan mo reklamo ingnon dayon ka nga waha. Salamat sa akong kagupa nga sa hilom nagpakita sa ilang pagpakamana. O langit ng Dios, akong halang dong Ginoo Hesus. Tanos ka paman matapos kininkotay sa akong mga pag-antos. Ug-at na kaayo ang tanang pagsuway, nagihambin og karon ginasapnay. Gibati ko ang kakutas o kabudlay. Dinuyugan ni kinabuhi kong nagkagidlay. Ano ni feedback? Ah, na-full. Patura ni feedback yung na-igo di eh. Na-full di eh. Alang ka ninyo, tanan! Tudling sa mga karay!

0: Okay, pagkukunwari alang kaninyong tanan. Kan ba kanang kung gusto bitaw kag haplas ka walay ka parehas kanang ma-enjoy nimo ayang ka-epektibo yun kanang Wonder Herbal Oil mo na imong gamiton. Proven anti-stir gina. Dahil ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil, di ka magmahay. Grabe kaayo ka-epektibo ng maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra ka ika-stress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
1: Ano sa'yo pangalan ni mo, ma'am?
2: Aurea.
1: Aurea?
2: Penalty.
1: Taga-asa ka, ma'am?
2: Naadiri sa subdivision Amaya, Cagayan de Oro City.
1: Ah, okay. Pagamit ni mo og Wonder Herbal Oil, ma'am, kanang dali ra kaing nawala ang kuan, sakit sa tiyan, ansa man?
2: Dali ra. Nindot kay siya ba kay makatambal kay kahit unsay masama, tambalan, maulian, then sakitag tiyan. Inom ana, ibutang sa ininit, then imnon, maulian man po dayon. Then yun, ang, kung may mga sama-sama ba, kung may mga, kung sana, mga matagtiki nga hubag, maulian po.
1: Ang imong gigamit, ma'am, Wonder Herbal Oil.
2: Oo.
1: So, sakit sa tiyan, kabuhi, unsa pagyod?
2: Kanang mga nuka-nuka bitaw, then masamad, tambalan, ana, ang ipon po, butangan na mo, ana, maulian man. Palihog ko katong mga naminaw, pamalit na mo anak kay makatabang yun na, maayo kay siya nga tambal.
0: Diyo muna, Wonder Herbal Oil yung nakapaulian niya. Matinindota kayo. Abrayan niya. Kaning atong Wonder Animal Vita, nindot po niya para sa mga nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban ba. Kaya ang Wonder Animal Vita, mauni pinaka-the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga... Hayop gyud no? Anang hayop nga nindot gyud ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lami kay kan, lami nagbaboy. Oh, hayop gyud. Oh, basta kay gamitan nimo sa tuang Wonder Animal Vita. Paminaw oh, testimonya sa nagamit sa produkto Wonder Animal Vita.
3: Ako gyud mismo ani Animal Vita. Makapamatuod gyud ko kay anay tabo mangod ani na koy baka nga gibatnan.
0: Mhm.
3: Iwang na gyud kaayo to nga baka.
0: Mm-hmm.
3: Dayon abi na kog mamatay, so ako na lang yung ipaglaom nga igamitan ako sa Animal Vita kaya makita naman yung kagongkong tungkol sa kaniwang sa baka.
0: Mm-hmm.
3: So ang ako na lang yung ipaspas na kog painom ang Animal Vita.
0: Mm-hmm.
3: Ang akong baka nagatong kong binatnan.
0: Mm-hmm.
3: Natambok din siya pinagi rapod sa paggamit sa Animal Vita. So napasalamat ko sa labaw nga makagagahom.
0: Mm-hmm.
3: O labi na gid sa tong Animal Vita nga akong igamit. So, akong backup from February to April, nabaligyan ako si tambok na gitang baka. Tawago na to ang atong mga tigpaminaw nga mugamit po sila sa Animal Vita na igawas sinipurga vitamina po para sa mga kahayupan. Pero ipubadura ni sa Kalulot Bonifacio, Misamis Occidental.
0: Anay testimonya sa Wonder Animal Vita. Napoy testimonya sa Wonder Banaba Blas. Katong naglisod og ihi, bawas, na mga bugon-bugon sa suso, na goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni Wonder Banaba Plus. Kaning plus, ano niya, mangustin. Paminawa, testimonya, nagamit sa produkto Wonder Banaba Plus.
4: Nakapalit na ka sa Wonder Banaba Plus?
5: Oo, nakapalit na ko.
4: Saan sa may gigamitan ni mo sa Wonder Banaba Plus?
5: Nainom na ko, kay nagkuhan man ko akong UTI gani.
4: Imong UTI? Yeah.
5: Oh, UTI na ako. Niya, okay na ka akong pagihi.
4: Okay na ang imong pagpangihi? Mm.
5: Primero, dagan akong giinom niya. Pagkasunod, isa-isa na na ako, gada-adlaw.
4: Mm-hmm. So, karon normal na ang imong pagpangihi?
5: Normal na niya. Tinaw kaya akong ihi. Muna among ginapalit di rin. Ha? Malita mini-ani, sir. Malita, Occidental.
4: Malita, Occidental. Sige, kisa niya itong pangalan, ma'am?
5: Benedicta Tumandan, sir.
4: Benedicta Tumandan sa Malita...
5: Oh, Malita
0: Dama
5: Occidental.
0: Oh na, no? Ang atong Wonder Banaba Plus. Ngaray ko ni Rose Porlaris, si Alan Mukoy, si Carmelito Mukoy. Pagaray, Ilina Diasi, salamat Kuya Cardo. Kuya Cardo, tigpuminawan mo siya mong programa di sa Iligan. Kuya, pagaray akong mga kaparintihan. Yes, pangian, Malita Dama.

0: Pwede pa on air 0926-3502-623. Ngita kong single mom, edad 35 pataas. Mark, Denny, Alicia, salamat kuya. Nga ka ng Vitron. Ay mo galimot, anak ka ng drops, Vitron drops. Mga bata bagong na tao, taman 1 year old. Kani may gamito ni Vitron drops. So, kay kanang pundasyon sa bata, kinanglan ligon man. Aron dili basta-basta no, mo nang gamit kita ning produkto nga Vitron drops, mga pinalanggan dig paminaw ha. Hay paminaw ta na may testimonya ning Vitron drops. Paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron drops.
1: Kinsay nagamit sa Vitron drops?
2: Ay, so ako ang apo manggon.
1: Ah, so ikaw ang nag-text ani?
2: Ako ang anak, damang gud ko yo dere. Iya, mao lagi nga pagkatawa atong April 29 na tawo ang bata, gigamitan na og Vitron.
1: Vitron drops.

0: Kanya, karon, upat na siya kabulan.
1: Okay.
0: Oo, gayon, dako kayo, kwan ba, dako kayo kausaban ba, kay murag ang bata, sulod sa duha kabulan, imong hagwaan, murag makabalo na gid nga, kwan ba, dahil na yung naghagwa niya, gayon, murag, naanay siya yung istorya nga, di po takasabot.
1: May istorya niya siya, pero di takasabot.
0: Oo, di ginato, masabtan.
1: So, dali na kayo sa gatoon.
0: Oo. Oh, dahil puribuyag po ng bata, himsugi kayo po nga gigamitan na muugwan.
1: Vitron drops.
0: Vitron drops. Maurag, aduna na yung gamay yung kibalugin ang bata ba?
1: Okay. So, mura na yung gigamit sa iya ha?
0: Oo, mawagin. Hasta karun, maulang iya po na mong gigamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
1: Pangalan na to?
0: Si Joseph Tumaroy. Open sa Buangga Sibugay.
1: Okay, salamat kayo sir ha. Salamat kayo.
2: Ona, muna na kanindot ang atong produkto nga Vitron Drops mga pinalanggang tigpaminaw. Ona, kani po dayong atong Vitron Syrup. Katong mga 2 to 12 years old. Kana nang edad kag duha ka tuig taman og 12 anyos, mogamit ka nang atong Vitron Syrup, vitamins plus iron. Syrup na pati lami ay. Lami kay nang Vitron Syrup nga imnos bata nga duha ka tuig ta mag 12 years old kay kana imong anak. Ha, kana imong anak ka nagamit the best na. Paminawa, maminaw itong testimonya. Nagamit itong Vitron Syrup, mga pinalanggantig paminaw. Paminaw itong testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron Syrup.
3: Nakakop ako, sir, kina nagpalit siya o kuan Vitron Syrup siya na yun. Katong na time, sir, di matulog. Di mm-hmm. sa mukaon din. Lirakay siya, sir, ba? Na yun. Mm-hmm. Nagpalit mo, sir, yan. Yan akong anak nga. Nak, pagpalit sino anak, yan akong abog karoon, sir. Tambok mati siya, di lagi yung hinambog, sir. Tambok na siya, ay, sir, na yun, pagkahuman. May na matulog, sir, oy, sa una sa pagkainom sa Vitron, sir. Sus, kana na ang matulog sa raka oras. Karoon sir, matulog at utso. Mata mm-hmm. si sir, alas 11, unto na gin sir. Tinuon din na sir.
1: Ah, pangalan o address?
3: Si Tita Hilo from Karangan, Usami City.
2: Ingon na kanindot. Kanang ato ang Vitron Syrup. Ang Vitron tablet, maupon. Para po na sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Apo si lolo, tatay, nanay, no? Paminawa, testimonya, nagamit ang Vitron tablet.
4: Franklin, padero na eh.
1: Taga.
4: Sa Pulangko, Sambuanga del Norte.
1: Okay. Sige, yun sa may ito ang kasinatian sa paggamit aning Vitron tablet, sir.
4: Sa una, mang good day, kuhaan yan ang dili kay ko katulog. Ang dikan ko blagindingan, nga depressed dito ko kayo, dagan kay ko problema, nakani ko direk pulang ko sa akong gulang, di kay ko katulog. Ang, sa, sige ko pangina, murag nakakuhaan ko ba nga, sige man yung Vitron tablet, nag-try ko atong tablet, tapos ako to siyang kitistingan na, okay, yun akong kuhaan, nakatulog na ko. Tambok na po ko karon, arang-arang na ko lawas.
1: Pila imong edad, sir?
4: 53.
1: So, Vitron tablet ang imong gigamit karon.
4: Oh, nag-Vitron ko kay giangay imong yud ko kay makatulog naman ko, puribuyag lang.
1: Sa una di ay, dili kay kakatulog.
4: Dili lang ko katulog.
1: Unya karon? Kumusta naman?
4: Karon, okay na, may na akong katulog. Wala pa ni siya. Dili unta ko kay makatulog yapon karon. Sa una ang akong lawas pag-abot, 51 ragid ko karon, balik lang 70 akong lawas.
2: Ona, ingon ana kanindot ang Vitron tablet. Nindot gamiton ang Vitron kay ang akong anak karon maayo na kaayong mukaon kuya. Guyong Bourbon. Garay ko akong family, dahuya family akong gugangan diya sa 21 tukuran silang Mama Linda. Papa Henry og sa Kiwi family nagpagaray si Bibi Kiwi sa poblasyon Talusan sa Sambuanga Sibugay province. Kuya Carl's always good ming naminaw sa imong programa pagaray ko ni Ivy Medigamon from Kuya Bert Dres Lapas Naga Sambuanga Sibugay. Always may maminaw si mo pa shout out Salvador family tanan naminaw Lin Salvador ni from Kang Asa si Kihur. Salamat Kuya Carlos. Kanon ay minaminaw si mong programa Kuya Carlos sa Bitinan San Miguel nagpagaray buni sa Banal. Garay ko sa mga Zamora family Ibanez family Kanyete family nagpagaray si Edwin Zamora sa Malanga Sambuanga Sibugay Kuya. Kanang Huwander Herbal Coffee. Kanang kapi na to. Yun nga, paborito kay Stana, no? Masinapay waka tilaw. Tilaw yan ako ninyo. Paborito kay nga kapi gini. Buntag ito hapon, biring yung gaya herbal, mangod, no? Mutunaw mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslum imong kuto-kuto. Inot yun. May yun yung gamito ng ato ang produkto nga Huwander Herbal Coffee, no? Basin og gididaan na kapag pangapi, kay imong sugar, protein ang taas, itry din atong Wonder Herbal Coffee kay Stevia man eh. Dayon, katupong ato ang mga kaigsuunan nga sigilan taog kainitan, kaulanan, kana bang imong trabaho bitaw nga? Kana bitaw naka sa field bitaw? Kung naka sa field, field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, o niya, dali kay kasubawan, dali kay kahilantan, ang imong gamiton, kanang ato ang produkto nga, Wonder C Plus. Kompleto ra ba na ron? Okay, na may drops, naabot naman, so kompleto na. O, kung bata nga bago na tao taman 1-year-old, imong paimnon og Wonder C Plus, datay drops. Pero kanang imong anak nga duha ka tuig ta magdusi anyos, paimnon nimo og Wonder C Plus, natay sirap. Pero kanang ikaw 13 anyos pataas, apil na si nanay, tatay, lolo, lula, pag mo na atong gikinahangla, natay Wonder C Plus nga kapsul. Mo na ginainom nako. Ako gainom ko nang Wonder C Plus na kapsul kay sayon eh, pumuli kaya ni atong kabisi unya na po dagang ginatrabaho o say maulanan po ta, taliksikan po ta, mainitan po ta. Unang kakinahanglan kita ng Wonder C Plus mga pinalanggang tigpaminal. Unang atong ginagamit ng Wonder C Plus, unang ato ang gamiton. So para sa bata nga mo'y pagkatao taman 1-year-old, natay Wonder C Plus nga drops. Para sa mga bata nga duha katuig taman og 12 anyos, natay Wonder C Plus nga sirap. Para sa mga 13 anyos pataas, apil si tatay, si nanay, si lulog, si lula, natay Wonder C Plus na kapsul. O, kompleto, di ba? Masa pa may imong problema ho na lang, kompleto naman na. O, ano man kaya ang yung problema ho? Katong atong mga kaigsuunan nga kuan, kanini ang naay almoranas, wa magid po mo angkon na ng sakit agad kay mauwaw ba? Pero kung naa ka, nabitaw ka ng sakit, ining magbawas ka, naihubag diha imong mahikapan, baka naunsa ba na, imo nang gamitan og Wonder Hemo Aid. Muna imong gamiton, Wonder Hemo Aid. Para nga mukuyos ang hubag, o niya dili na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Katong na yung mga almoranas ha, Wonder Hemo Aid ang inyong gamiton. O muna yung nindot, Wonder Hemo Aid. Pero kung hayblaron ka, sa kalagalit ng imong blood pressure, unya, traidor ba na nga sakit, ayaw kag kumpiyansa, paggamit na yon og Wonder Cardio Care. Gamit kag Wonder Cardio Care. Indot mo na Wonder Cardio Care kay imno nimo mo, normal mo ng circulation dugo si mong lawas kay ang gikinahanglan may nato nga blood pressure 120 over 80 ra ba ya. Unya, napuno na ng cholesterol imong lawas, di na kaagi ang dugo mo na 130, 140, 150 ay blood na ka. Pag inom mo Wonder Cardio Care. Oh, para mo neutral ng imuhang gibati diha nga blood pressure nga taas ba. Garay ko diri sa Mawab Davao de Oro, nagpagaray nini Kuruda diri sa Mawab Davao de Oro. Salamat Kuya Carlos, pagaray Kuya Uplina Liorma dito sa Ormoc, dito Cebu. Kung kinsa may nakaila paliog kong tawagi ko, ako number 0909-168-1130. Pagaray Erlinda Liorma, taga Bayugan City. Shout out ko sa akong mama Mili, nag-hayang-hayang kay naminaw ba sa imuha. Sa akong kuya diri sa Osami City. Garay kuya diri sa taga Dimapako kay Hilin Hain Liza. Kumbana nas kida pa kida pawan. Garay si tata diri sa Dimapako Libugan. Salamat kaayo nimo Kuya Cardo. Thank you kayo. Adunay hatagang pagtagad ha. Kining balak sa tudling sa mga garay. Sukad ikaw akong gihalaran sa gugmang giatay, halos na akong mamatay. Gusto kong suyupon ang matamis mong dugo sa gugma. Itugyan ko kanimo pati na tinaguan nga labing bililhon.

dana. Kaniana ko karon bit-bit ang kasakit o man ang wayhunong nga pagbaso. Nganong ikaw pa ang gipakabathala pagkasayop kong nailad sa imong panangway. Kasakit ka way sama o kapait sa akong natagamtaman. Salikway ako sa akong mga ginikana. Ila akong igastusan sa tanan kong pangayoon. Panunsay gibalos ko, kaulag pakaulaw sa ilang pagkaginikanan. Milakaw ako nga way tumong nagdangway-ngway. Buot ko ng tapuso ng akong kinabuhi, pinaagi sa pisi o ba ng binhi sa akong samakan. Nakita ko akong kaalautan o natagamtaman ko ang sala akong nabuhat. Bibakho ako sama sa usa ka bata. Ibuhos ang ulan ingon sa midoyog sa akong kasakitan. Pinagan sa kangit-ngit gawa masayod sa akong padulangan. Nahugno na hunlak o nagunob ang akong himaya. Tungod sa gugma mong giatay kalit nga nawa. Ipasagdan mo akong naglatagaw ning walog sa mga luha. Ipangita ko ang kahayag sa unahan o nakita ko ang balay nga alampuanan sa tanan. Isinggit sa akong kalipay kaya natudaan ko na ang makatabang sa akong kalisod. Tumba ako tungod sa kagutom o mikamang sama sa bitin. Hanglang makaabot sa unahan, pasailuwa ako sa akong mga sao, akong batala. Alang ni kaninyong tanan sa tudling sa mga garay.

0: 101 Inukden Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, namoy mupugong o musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopafi. Aprobado sa Food and Drug Administration.
6: Bring health into your home.
7: Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
8: Alam nyo ba na ang Lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan?

0: Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health
1: into your home. Ako si Tita M, ang co-woman sa programang Aron ang Lungsod Masayod Maglacto Puffy Aron Himsog Pirmi. Wa ko magdahom nga, mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Maglain gyud ang akong paminaw mo to nga. Alit na lang na kung gibati nga kasukaon ko, pwera lang sa mga nangaon karon ha? Tulugid ka bisis nga, suka ko, undang, papahulayin ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana o sa kabaso nga Lacto Puffy, ug dayon gihurot na ko diretso ug inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Pasalamat kog maayo sa Lacto Puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka-food poison ako. Dili gid ko mubiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto Puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung doon na mo'y balatian sa inyong lawas o wapa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto Puffy tungod kay dako kaayo di ay ni ug katabang sa atong lawas.

ang kinabuhi sa tao. Sama sa usipanggap doon sa dagat. Ianod, ugitapya-tapya sa mga balon. Bihuyop sa hangin. Ukusahay, huwag kasiguruan asa ang padungan. Apan ang tao nakikbisog. Musungasong sa bisan unsang umos sa mga pagsuway.

0: TJ, may nga po ninyong tanan diha sa stasyon. Ako king gipadaakin ng akong sigilanon. Tungod kay mga iko ninyog tambag kalabot ining akong problema karon. Nagisudyot ko unsaon nga maka-move on ining akong ginangatan karon. Aron inyo masabtan ang tanan, tuguti ko nga akong iasoy na ninyo ang kinatibukan.
1: Sigurado na yun ka nga makigmen yun ni Hans? Sa imong uyab nga foreigner?
0: Mauna, ma. Duga namin nakailan niya sa Facebook. Nagsige na mag-chat-chat. Nag-video call. Og nakita na ako niya, ma'am. Buotan ba siya? Dili siya sama sa ubang foreigner nga magbinastos. Siya mano, dili.
1: Oh, seryoso yung tingali siya ni mo?
0: Oo, mausap niya ako nakita niya, ma.
1: Oh, kung mao, swerte ka niya, anak. Base na lang. Siya na yun ang itagana sa Ginoo para ni mo.
0: Hinaot pa unta, ma.
1: Uya, sa may plano ni mo?
0: Muari man daw siya nga ni sa Pilipinas. Makikimamat. Og ingon man ninyo.
1: Mao ba?
0: Kay bao ka, ma. Kung ano sa plano kung panalit, musugot ko maging minyo niya.
1: Unsa man?
0: Ano na siya malimuyo sa Pilipinas? Pero, mag-atuan nga ni siya. Pero most of the time daw, na siya diri sa ato sa Pinas.
1: O mao ba? O maayo hinuon na. Uy nga, anhe ka lang. Kay, dadun unya ka nga to sila ha. Mingawon man pud minimo ana anak.
0: Maobitaw ma, nalipay ko. Kay at least dili na ko mag-adjust unya.
1: Ay, mauna. Uya, kanus aman daw siya mo anhe.

0: pagsaon ra gid kaayo ning higayonan.
1: Magpauban gani siya nako, ma. Mananaw da mig yuta ang ibalikya. Ingon man pwesto para sa amo unyang tukuron nga negosyo.
0: Mao ba? Tininuod na gid ining iyaha diha nimo.
1: Salamat sa Ginoo, ma. Ay, kuan ma. Katong atong sapot ba nga mamalit na tangdaan o baboy para unya sa kasalamo ni Hans? Ako naman siyang kisultihan ni Anna o nisagot siya, ma.
0: Ay, awoy. Wala'y problema. Mamuhita. Ato lang palitan og pafigro. Aron sa ingon, daling mo tubo ang mga baboy og malayo sa sakit.
1: Oo, ma. Sakto-sakto pod. Pag-abot sa mong kasal ni Hans, dagko na mga baboy.

0: Uy, yes, Olive. Pagkaswerte ni mo sa imong Amerikano, uy. Dato, may kaayo.
1: Giswerte lang, yes.
0: Pero ganahan kay kunin mo. Kay bisan og asinsado ka na, huwag yung ka mausap. Dili ka pareha sa upan, nga mura na og si Kinsa. Feeling nila, nakatongtong sila sa kapaw. Kapaw na lang po sila.
1: Uy, muna mausap mong good, uy. Wa may angay ikausap.
0: Ay, daghan na kayo magnegosyo nga ni sa ato. Naana mo'y payo o glote. Naisakyanan. Ay, swear, thank you kay kayans, uy.
1: Ato niya sa bay, kung may time ka, ha? Ipaila-ila ti ka ni Hans, ang akong bana. Sa di pa siya malarka sa US.
0: Ay, di ko, uy. Mauwaw ko. Okay. Ay, na-in-English na ako, uy. Kinarabaw-raba.
1: Da, okay lamang, good na. Ang importanteng masabtan lang.
0: Oh, hinuun. Oh, karos naman di ay siya mabalik sa US.
1: Karong, kuwante nga li, karong semana ha. Pero mabalik rin yung pagkasunod semana. To ama po siya negosyo nga to sa ila, nga kinalang iyang ati manon.
0: Ay, maupa? Hala no, business-minded man gudain na siya kaayo, uy.
1: Naama kay number na ko, no?
0: Oh, oo, oh, doon na.
1: I-text lang ko ha, kung mo ato ka.
0: Oh, sige.

0: alis? Anak?
1: Ma, dili ni tinuod, ma! Dili!
0: Anak?
1: Dili ko madawat ang mga balita, ma! Dili! Dili!
0: Anak?
1: Saan ba ganun yung nabuan sa ingon? Ganun si Hans pa man! Ganun man, ma! Makuha niya siya pagkataw! Pero ganun sa'yo man siyang kikuha sa ginoon na ako! Ganun man! Maglisod ko inipang dawat yung tanan, ma! Maglisod ko!

0: tao pang doon nagamoy na po pong maayong pagtulunan. Ning maong tulopanon, hangtod sa sunod ng higayon, kauban si Ate G. Kini ang kinabuhi sa tao.
1: Point one, BT Radio.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
2: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon, kay sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145. Karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag 16 ako karong June.
1: Sid Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sid Marketing Incorporated.
3: Ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka tulumanon nga maghatag kaninyong tubag sa inyong mga pangutana mahitungod sa mirakulong produkto sa Sed Marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y mga pagsaysay sa kamatuoran sa kaluwasan, pinagi sa Sed Panyawan Products. Itawag o i-text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Dalit ka na to sa Sed Marketing. Ipangutana ka Mr. Panyawan.
4: Igsoon, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome na po ning atong tulumanon sa maayong panglawas. Ano yan na po si Mr. Panyawan alang sa tuang 5-minute program. Hatod ka na to sa maayong kabubuton sa Sed Marketing. Ang tigama o tiga po na po sa mga nagunang mga produktong herbal nga doon ay ikatanya kakayuan sa itong mga kalawasan. Oy, noy! Sakit maka ng hawak mo? Sakit maka ng imong uluhan? Sakit maka ng imong nutahan? At doon na ba ka kay arthritis, rheumatism o guban pa? Nahala, paghaplas sa tuang mirakulong haplas ha? Ang ato ang Sed Panyawan Liniment Oil. Ang atong produktong herbal nga makatabang gayod sa pagwagtang sa bisang unsang matang sa mga paghubag-hubag o usab mga katul-katul sa panit. Nasa gayod ba kay galag iso na kaning panyawan maayo kini itambal sa mga adunay mga bun-i, no? Aduna ko higala isuon nga nataptan og bun-i gumikan kay Molagi na amangod sa basakan nagtrabaho o karon mga kaisulan pertinan dakuha sa iyahang bun-i nga naasiyahang paa. Gihaplasan gininiya sa Sed Panyawan Liniment Oil og mutuomog sa dili galag iso on pinalang kaadlaw gikan sa paggamit nahilis og natangtang ang katong mga katul-katul nga tong pagpamula og karon mga kaisuonan maayo na ang iyahang gibati. Mao ka nang kung panalitan ikaw aduna magali kay skin problems or baka na kay mga muscle pains, aduna baka kay mga hubag-hubag, aduna baka kay arthritis ug rheumatism o bisan pag gout, haplasi ka na sa atong mirakulong haplas ang Sed Panyawan Liniment Oil. Gumikan kay mao kanay makatabang kanimo kung ugaling aduna manggali kay mga gipanghambin nga mga balatian diha. Kaning atong Sed Panyawan Herbal Liniment Oil, usa kini siya kanipis nga matang sa haplas nga maayo kayo ibanhod sa ato ang mga kaisuunan nga naay mga hubag-hubag diha. Bisan pagalig rheumatism ka na og arthritis, matabangan ka, gumikan kay aduna kini soothing effect ining haplas nimo. Ang kainit niini mga higala igsoon dili lamang kutob sa panit, dili susama ng uban mga higala igsoon nga panit lang nga mura lang kag naghaplas og init nga butang sa imong panit. Kaning ato ang produkto igsoon, no, manuot suot gyud kini sa ato ang kalawasan ngadto paingon sa atong mga apektadong dapit. Alright, mo ka nang makatabang gayon. Bueno, sa atong mga kaigsoon ang naminaw karon, ano na karon ang atong pangutana for the day, ang atong question for the day mga higala igsoon. Maayong adlaw Mr. Panyawan, ano ba ang kasagara nga unsa man ang kasagara nga ma-feel or mabati sa usa ka tawo pagka makainom siya og Sed Panyawan Herbal Capsule Plus? Kay mga kaigsoonan, ato kanang tubagon. Timani kanunay mga kaigsoonan nga ang kanang matag tawo lahi-lahi kita og ginatawag nga body chemistry, no? Lahi-lahi kita og panglawas. Ang uban mga igalag igsuon pag makatumar sa Sed Panyawan Herbal Capsule, maulian, maabtik, no? Mabaskog, maayo ang iyang ginhawa. Apan napoy mga tawo mga igalag igsuon, basta gali makatumar na galing Sed Panyawan Herbal Capsule, mura na hinuog malipong, mura na hinuog maluya, mura na hinuog katulgon. Kana tinuod ka na mga igalag igsuon, gumikan kay iyon ana ka powerful kaning atong produktong herbal. Laniman kay igalag igsuon, mamahimo siyang mutabang sa imuha kung ikaw mas makarest, no? Timan igsuon nga kaning antuyo na to, mao lamang ang kayuhan. Mao ka nang ang tao nga kapangluya, kagkatulgon, inig makainom sa Sed Panyawan, but pasabot na daghan kay kagbalatian sa lawas igsuon nga angayan nga tabangan sa Sed Panyawan. Mao nang iparelax kaniya para mas makafunction siya properly, para mas makalihok siya pag-ayo sa pag-repair sa mga nangadaot ni mong mga tissues o cells sa imong lawas. Gumikan niya na mga higalag igsuon kay nanglan nga magpahulay o saka, no? Mao nay usa sa mga
3: feeling sa mga tao nga makabati, no? May ilang mabati every time makatumar sila sa said panyawan. Maayo ka na, igsoon. Gumikan kay at least ginatagaan ni mong kahigayunan ka ng imong kalawasan nga maayo, nga ma-rest, no? Nga ma-repair, igsoon. Kay kung kanunay lang po siguro na to nga gastuhon ka ning atong lawas, murag cellphone mo, dan po kitag battery, lisod po gayo, no? Mao ka ng kumpanang lital, inigtumar ni mo sa said panyawan herbal capsule, murag daw katulgon ka, i-rest ka na, ha? Ipapahulay, gumikan kay kinahanglan nga makatabang si said panyawan nga pag-ayo sa imuhang mga selula. Bueno, igsoon, wala naman ko'y oras o panahon. Salamat sa imong pagpaminaw o maayong adlaw kaninyong tanan. Mawkad to ang tulumanon. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon nga mutubag sa inyong mga pangutana mahitungod sa mirakulong produkto sa said marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y pagsaysay sa kamaturan sa kaluwasan, pinaagi sa mga said panyawan products, itawag o text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan.
0: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa said Panyawan Capsule with Magustine.
5: Grabe akong kasi niti sa Panyawan eh. Pero mayro to na ako'y ulcer. Kito ito. Uhugo na kung lugot na gudod. Kakaon ka o hugita. Makuyapan ko na niya. Pagkahuman na akong sinus. Grabe po. Nakahibalo ko nga na Panyawan. Akong gitingan. Naayaw man kito akong ulcer sa si Panyawan. Sa'y gani. Tagtulungan ganyan ako naginom. Basta kapuyon ko. Kung po sa babo. May balik ko mga 20 kapin. Ako si Alan Formon. Taga Kapidad Torel. Davao City. 49.
0: Dalit ka na to sa said marketing.
6: Ang Haplas nga pangmasahe ni nanay ug ni tatay.
7: Said Panyawan Liniment.
6: Ang Haplas ni lolo ug lola para sa ilang mga reyuma.
8: Said Panyawan Liniment.
6: Ang Haplas sa mga millennials, mapa athlete.
7: Said Panyawan Liniment.
6: Kumagala kang Pilipina.
8: Said Panyawan Liniment.
6: Ang Haplas sa masang Pilipino.
8: Said Panyawan Liniment.
6: Ang numero unong Haplas gumulaban sa talagmatang sa mga sakit. Said

0: Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap ubos ning tulumanon ni ermitanyang bruha among idalit kaninyo kining sugilanon.
1: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
2: Dili ko toyo nga ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
3: Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
1: No! Dili imitan niyang bruha! Ngano ko?
3: Kayog magminyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O gili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
1: Ermitan niyang bruha! Ako na kini nagpaubos sa kong karbo, Tomas. Manong arugante ka pa man gihapon?
2: Nagkakita ka ini?
1: Oh?
2: Uwat kini si mong gibuhat kani ato. Tungod si mong kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang bakalagot. Kagisabaran mo, apilang ako kasing-kasing. Huwag kinisamara ang way kayuhan!
1: Ako lang ba? Ano na ikaw? Huwag ka ba sa magkapasakit ako? Ha? Ha?
2: Ha? Ha? Ha? Tam!
3: Jenny!
4: Tam and Jerry! Uy, katsa! Uy, sayo!

0: Kaminawa.
1: Kaminawa.
0: Testimonya sa kayuhan. Dali ka rin nyo sa Zed Panyawan Capsule with Garlic.
2: Pagpa-script ko sa prostate ko. Pero every time nga man, mapakaranda ako, magdugo mo ko. Pag inaw mo si Kapsula Panyawa, nabi ko mandungi, ako dugo, andyan na, wala na. Kaya sa muli nagapamersan ako, kaya ilang taong kong ito, masi madugo pa, wala na. Basta subong na, nagidugo. Kasi ang ihi ko yan, hindi nakiga.
3: Silso L. Nerpiol, sisintesize. Ang star ko sa Lucuiz Village, Airport Subdivision, Bacology.
0: Dalit ka na to sa Zed Marketing. At ito ay hindi ka matat, hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved claims.
4: Kini si Max Urban. Ang Zed Marketing nagkamaog Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kining matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kining epektibo kayong tambal nga Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa Zed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga Panyawan, maoy pili ang may tatak. Zed Marketing. Gigama sa Zed Marketing.
0: 2016, atong labate ang testimonya ni Mrs. Rosalia Bagaso.
5: Pinahinay tiyokong kwan sa Ginoong akong sakit. Tabangan tiyokong sa Ginoong ang akong gibati. Pinahinay tiyokong nawala.
0: Nagyelo ang panit og mata, nagapangurok og nagsakit ang kuto-kuto. Kamusta naman si Mrs. Rosalia Bagaso karong tuig 2019? Unsay iyang gibuhat aron siya maulian? At ang iyang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagaso nga nahimong biktima sa sakit sa atay. Hatod ka na to sa Zed Marketing.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod ka nato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan og Tom and Jenny.

0: Ay, mga tumadutong rabita, no?
1: Tingog sa babay?
0: Dili! Murang tingog sa imong rabit!
1: Unsa?
0: Oh, tara ba? Murang dili magiging ka ng tingog sa imong rabit, ay. Dali, dali. Sundan na itong tingog. Dali!
1: Wala naman, sab?
0: Koy, ano ka magsing gito? Libo na bayat tao ni Lupita. Layo sa inyong bahay. Purbina, no? Napita ni sa lasang. Posible nga tunay mga bangis ng mga mananap, bilirong!
1: Unsa?

0: pagsapa. Kay natimahuan ko na ang mga baho sa mga samani mga tao. Pasig mga daotan silang mga tao. O paymus lang ka.
1: O Ansa, ikaw man di ermitan niya. Pinakukinsa na.
0: Nga nung naabot man sa kadin eh.
1: O kuan ka ng... Kuan ermitan
0: niya. Ay nga nung pamantuod ng utana pamangkunin mo. Nga nasayod naman ko.
1: Ha? Nasayod ka nga?
0: Lili ka angay mauwaw. Kay kadaghan na sa mga babae karon maugi mo angkon sa ilang pagbati ngadtos lalaki. Uso naman na aron.
1: Ermitanya.
0: Ang importante lang nga honest ug matinud anon ka sa imong feelings.
1: Pero dito angay na kong isulti kang tami, ermitanya, oy.
0: Kanus aba mahimong sayop ang pagtugan sa tinuod. Dili, good Jenny. Maungway sa'yo ang imong gibuhat na pagsulti kang tami sa imong gibati.
1: Pero ang kauaw, katawan kong tami sa kong gibuhat na ibaw ko.
0: Giunsanin mo pagsiguro.
1: Unso?
0: Basin pagani na ang imong gibuhat, mo'y gipaabot niyang mabati.
1: Oh, ermita niya...
2: Dari no, dari tong depita. Oh, basi di ari ay murabit, kautong karot.
0: Oy, doon na lang ang baho sa mga taong sama nimo.
1: Ug nakailag ko sa iyang tingog, ermita niya.
0: Ha?
1: Sino'y book na iron? Ang driver nilang Tommy.
0: Tuod, maong baho ah, baong ilok.
1: Ermita niya, sadoy.
0: Kadiyot, akong liliyon. Uy!
1: Oon sa na-ermita niya?
0: Huwag ka masayop. Si Buknoy o si Tomas.
1: Unsa? Anong naabot man sa sila din eh?
0: Basi nangita ni mo.
1: Unsa?
0: Ay! Namuang imong aping din eh. Unsa man, mupakita ta.
1: Oh, ha?
2: Asa ka durubita doon, oh? Asa ka durubita, Robita? Oh, dulay, rabi! Sama, isa pa!
1: Oh, rabi din, eh? Rabi, palagay lang ipangita, ermita niyo.
0: Aw, oh, rabi, di ay. Nausap ang naong ni mo. Kung kaganina, namuangi mong aping, karun, ibalik ka, luspad. Buragway kaon.
1: Ermita niyo.
0: Unsaman, di ka mo pakita.
1: Ayun na, ermita niyo. Kaya dili ako ang ilagi pagita.
0: Pero kinanglang mo pauli ka na sa inyo. Kinabala ka ng imong inahan o gang imong apuhan.
1: Sige lang, ermita niyo. Iniglabay anak nila ining nahimutangan tanggamay ng langob-langob. Magawas na ta din niyo.

0: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan, pili agyud ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: Tuig 2016, nakaangkon si Mrs. Rosalia Bagaso sa iyang balatian sa atay atong paminahon ang iyang nasinati.
2: Kanang kutukutun ako ba? Ang sakit o kumayo mo ragi jasok gaya dito sa ilaw. Sakit o kayo. Mamugnaw ka. Idiligan mo undang ang sakit na mo pasok mo sa ilaw. Lugan ako itong pamati sa akong sakit ah. Nagkahilugan ako. Ngun sila nga. Nahihilo naman ka. Nahihilo lang ako kay balo ba? Di man takakita.
1: Unsay iyang ibuhat, aron siya maulian at angi ang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasol, hatod ka nato sa Seed Marketing. Makisayri ang mga impormasyon nga ngayon mahibaluan ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita, hatod ka nato, gikan sa Seed Marketing. Ania na karon ang Seed Panyawan Healthline Report. Seed Panyawan Healthline Report. Ug karon ania na ang atong magsisibya. Health Report. Health Report.
3: Sa labing ulahing balita mga kaigsoonan, adunay daghang mga produkto nga gikan sa China ang dili luwas

0: Gantos mga katawhan, nagpahimangno ang mga European Safety Watchdog nga adunay daghang mga delikadong produkto nga gikan sa nasod sa China. Kini sila nagpagawas og 2,435 ka mga notifications nga dili luwas ang mga produkto nga gikan sa maong nasod. Matud pa nila ang nag-una mao kanang mga dulaan nga pambata, mga sinina ug usab mga appliances nga gikan sa China. Matud pa nila adunay 14 ka mga porsyento sa dangerous goods nga gikan mismo sa nasod sa China, usab gikan sa Hong Kong. Ang maong mga made in China na stuffed toys, delikado usab sa mga kabatan-unan o mga bata gumikan kay adunay kani mga parte nga mahimahimong matulon sa mga bata. Ang mga sapatos usab adunay kemikal nga ginatawag nga chromium 4. O usab ang mga alahas nga gikan sa China adunay daghang delikadong metal sama sa lead. Adunay 14% nga dangerous products ang gikan usab sa Europe ug matud pa usab nila adunay 16% nga gikan sa Amerika.
1: Mao kadto ang mga balita hatod kanato sa SED Marketing. Pinaagi sa SED Panyaw One Healthline Report. Panyawan Healthline Report. At ang isa samang takna o samang sibyaan o pakisayri ang mga nagunang mga balita sa maayong panglawas. Hatod ka rin sa SED Marketing. Pinaagi sa ehersisyo, balancing diet, insaktong katulog o ang pagtumar sa Panyawan Plus Herbal Capsule nga adunay duwaw o mangosteen. Makasiguro ka nga luwas, basko o himsog ang imong panglawas. Gumikan kay kining Panyawan Plus Herbal Capsule. Napamatud-an naman kini nga makahatag ayon og 100% kay himsog sa atong panglawas. Palitan lang gayon ang tinuod og orihinal nga Panyawan Plus Herbal Capsule. Kanang adunay tatak SED Marketing. SED Marketing. Basta Panyawan Plus Herbal Capsule. Kanang tatak SED Marketing.
2: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas? Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangosteen. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pilia lang ang original nga tatak SED Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified SED Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
3: Hey, saban, wala mong ginin eh. Saan na na ito, Aniron, ha? May rabbit eh. Wala yun na kaya ito na abtado. Wala mong tingalin ito, babuti mong rabbit eh.
4: Ba, ama, mag rabbit naman noon?
3: Ha? Sabi eh.
4: Rabbit.
3: Ikaw rin yung roon na rabbit. Suor na kaya mo.
4: Asi mo kasi Jenny pa doon?
3: O ako sa inyo yung pangutanon, hindi kita minagkuyog. Toral, wasa ko kiba, o.
4: Oh. Actually, magdabar akong uuwi.
3: Uli na to'y, uli na to'y. Kaya may samar na ba taon na yung mong oh? Ayun noon, tambala na yun sa yung nursi taon nga si Nikitikitit.
4: Pahuwi lang sa tagkadiyot.
3: Ha, si?
4: Unya, mangulit na karong taon-taon.

0: Nga anong ni Aramanta din his iskina, Mat?
1: At nga dalang si Jenny din, Hema. Ang aang manug mo at tupataog layong lugar nga, di naman ni mo kayang mulakaw ug layo.
0: Ay, makaya rin ako, basta para lang sa kong apo.
1: Ay, sos, ay nalang taana, Ma. Lisod na kaayo na para ni mo. Ayaw paghinambog. Kaya ako pa yung maproblema ug maunsa ka. Kaya ako'y nagbantay ni mo.
0: Ay, pasilan, ha? Ay, naman ka ning akong apo, taon. May dautan ka ding mahitabos at kung apuhot doon kung rak-rak ng pamilyang isko.
1: Ma, si rak-rak gud, uy. Huwag mang ganit kay pistola, arma-like na banoon.
0: Oh, magpalit ko.
1: Ana na, husto na, ana, ma, uy. Mamaulit na lang siguro ta. Kay masigtuan ng imong apo sa ato.
0: Unsa? Ano, sige-sige, tanda kay kamurag, marag nalipong kuda.
1: Ha, unsa?
0: Uhaw manggod kayo kumak.
1: Ay, sus, pastilas, mama. Uy, kadukay ba ni mong nisulti? Huwag kita kadara magtubig. Nalata, mamauli na ta.

0: Ni ano, naipos ka ng upan ko mga gamit. Ang dami kong mabiyahe balik sa syudad. Pero, sila si Mama ug Lola. Ay, masakaday sila, uy. Huwag masala din sa bahay.
1: Ay, able na magkuday niyong bahay, ma.
0: Oh, hindi na sila si Mama.
2: Diin man taong kadak. Uy, ganin araban ni pinangita ni mo.
0: Da, nagpalamig sa utok, ma.
2: Unsa? Ay, maayo ka diha kay nagpalamig ka. Kami init kay among usa pag unahon naghain ka na. Kay nabuwad taon bis init iskina ni Lola ni mong pinaabot ni mo. Nayuyan na ganin is Lola ni mo's kauhaw.
0: Lola?
3: Murag. Napaong man nang akong pananaw, apa ko?
0: Unsa, Lola?
3: Mapong...
0: La! La! La! Ma! Manito! Ay, si Lola, ma!
2: Ay, ginawa ko! Ma! Ma!
0: Ma! Tanunta sa ospital, ma!
2: Ay, kaganiyot, kaganiyot! Si Elmer, kontak ko kong tricycle driver araw magpahatot sa ospital!
0: Lola! Lola!
4: Taon day ay, abot hain ka to pa doong rabbit tong kami. Nag-all town tong maayo.
0: Uy, daoy, daoy. Dili ko gusto mag-all si Labdalin lang ko. Oh, Dalin, palitan na lang ti kaglaing rabbit.
4: Ah, di mahimo nga ilisan to ni mong rabita dahil kay pinangga kay to niya. Mahal kay to nung tami rabita.
0: Ha? Asam kinato rabita, ha? Asam may naong?
4: Alon mo, ang sagnaong tong baboy. O iring ba? Rabbit, gudi rabbit kong daong.
0: Hilam ni Bok Noyoy? Tao lang gadalin ko na kigsalti, pero ikaw kayo matupag diha.
4: Ang angkay na luya man ni akong amo nga wamagiti ang rabbit dai.
0: Mauba? Sorry kayo, Dalin. Nga nag-uol kasi pagkawa sa imong rabbit. Ay, by the way, nakita ko dahil si Jenny, ay.
5: Ha? Di nung magiti. Aniki? Dilin?
0: Hala, hala! Kalit lagi kang na-update na nakadungog sa akong gisulti, Dalin!
4: At hindi mo kita, Jenny, ha? Nikiti-kiti?
0: Inisod sa ilang bay!
5: Unsa?
4: Uy! Do, nalagsik ka galit!
0: Ganun mo duha, ay!
4: Luya!
0: Kamunduha nga nun mo! Nga na-excited man mo nga nahibaw na uli na si Jenny, ha, Dalin?
5: Akuan, kaling... May kinauli sa sila! Kaya ikiha ko sa siyang gibuhat ako.
0: Tama! Tama dyan, Dalin! Mag-inibuhat ato, maldita aron mo, tagam!
5: Bagtoy, susiyan niya rito si Ila, eh. Susiyan rito. Kung tinuro ba nauli na siya, ito, maldita. Kung nauli na ba si Ila, kaya pasakara ko siya kaso. Ikiha ko siya.
4: Ayabon, ayakumin.
5: Bagtoy!
4: Oo, saman. Bayano, kaya ni mo?
5: Oo!
4: Oo, sige! Sige!

0: lula mo, Jenny.
1: Si Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay, karong tuig 2019, paminawa.
2: Eh, sige, magkuan ang radyo, kanang sige istorya at mong panyawan lagi. Ito pag sige kong inom, naulian dyan ko atong panyawan na, na magkagamay niya korta, palitog usa. Ito sa sige na kong inom ato, nawala na dyan ang ating paminaw karon. Kanang panyawan dyan, nakuha dyan ako nga, maayaw dyan na dyan, alibyo dyan, maayaw dyan kaayaw.
1: Usa ka follow-up interview kang Nanay Rosalia Bagasol karong tuig 2019, hatod ganato sa SED Marketing. 2016, Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay, karong tuig 2019, atong paminawon.
2: Nandiyokoy paglaom nga, dugtungan pa akong kinabuhi. Ito nga, nandiyok atong panyawan. Sila tukog inom. Salamat tukuan ang tambala. Langan ningin na pagin sa Ginoo. Kanang mangurugan eh. Oh, sige lang kong takid. Nandiyokoy ako paglaom ato. Kaya kong paminaw nga, tabangan po sa Ginoo.
1: Nakaangkon o kaluwasan sa balatian si Nanay Rosalia Bagasol. Pinagi sa gahom sa SED Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.

Ang samangkahay sunod nyo mahitabo. Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilano. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing.

0: gigama sa Seed Marketing.
1: Aduna ba kay pumunta na kabalin sa Seed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Seed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mo kini ang Seed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
3: 90.1 BT Radio.
4: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Politics 500.
1: Ako Dex Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Itong Marco Ditex 500, kaya nga akong gangas, kayo yung BP, naayos sa Ditex 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung Ditex 500.
0: Ditex 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Mm. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga, constipated ka or may constipation ka.
4: Ahi.
3: Normal ang type 3 o 4. Mm. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart.
4: Mm.
3: O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
4: Uy.
3: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
4: Mao
3: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai.
4: Mm.
3: Ang D-sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan.
4: Mm.
3: Dako jod makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system.
4: Mm.
3: Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
4: Ah, brown.
3: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo.
4: Mm.
3: Muna hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool.
4: Mm.
3: Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
4: Kuyaw.
3: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo.
4: Mm.
3: Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication.
4: Mm.
3: So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
4: Wa na jud ay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Lineroso.
3: Og kininasab si Dr. Ramil oy saying, mayong lawas ang pingan.
4: Ayaw abusuhan.
0: DTX 500!
5: Si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Kadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
6: may alivyo na.
7: Pag 1 month ka pa
6: naayo na ako.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 98.1 BT Radio.
8: 90s, 80s.
9: The home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

0: sa inyong suking butik.
1: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagregistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga ang Atan Insurance Services, anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na ito sa mga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 09081452650. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o gingusab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
3: Oh, luya namlig ka ba?
4: High cholesterol mangod ko ba? Matod bas doktor? Bantog rang akatong nagduha at basketball? Dura ka daganan na ako score? Gihang na tukog maayo?
3: Uy, delikado na ba? Mobile na bang high blood pressure na? Naisaid panyawan with garlic ba? Makatabang ginisado na high cholesterol o high blood pressure?
4: Ako nasuwayan ba?
3: Ha? Kusog namlig ka maduha ba? Pura magagwaga puya? Pura magagdimakina?
4: Tungod di sa Sed Panyawan with Garlic Bay, tinuod, epektibo yun.
5: Sed Panyawan with Garlic, gikama sa Sed Marketing Incorporated.

0: niya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas dili na ko kapuyon.
1: Kasi mo na kapuyon dai ka?
0: Oo, kapuyon to.
1: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagonoy capsule.
0: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
0: Okay na.
1: Ah, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am Monching.
0: Monching.
2: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, political ug civil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: DT Radio.

0: panood nga tradisyon. So Doctor's Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Sugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imuang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadi rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
1: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
2: Na banggaan po giro, nahapla ko, sakit kayo po ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasimana. Nihubag, karon paghaplas na po sa liniment, nawala in taon. Imon ko, huy, salamat dun sa si liniment. Naayo dun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cebu City, mag-76.
1: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.

0: Atas ni Choy Manok and Liempo.
1: Lami Anna, Baratu Pa.
0: Lami Anna, Baratu Pa. Susas ni Choy Manok and Liempo.
1: Siguradong magpangita ka.
0: Susas ni Choy Manok and Liempo.
1: Tara na!
2: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa the sugar sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butinga sa
3: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM

0: millions ang nangamatay ni Aning Sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundi worldwide.
1: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon, anak, kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes og ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
0: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?
1: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
0: So of course, mauna siyang reason, Mami Pucci, no, magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
1: Yes.
0: O karon, Mami Pucci, unsa man puni siya ang type 2 diabetes?
1: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag na to nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle.

0: po, hilig kayo tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes, or kanang hilig kayo mga pi nga kanabitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usap po na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba Mami Puchi, pag ang tao na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain ng mga sakit.
0: Yes.
1: So unsa man siya nga mga sakit, Mami Puchi?
0: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili mo kay ingon ana siya ka lala jod, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Puchi, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tao na ay diabetes?
0: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bro nga kung na kay diabetes, mutik jug ka og katong mga insulin. Ang kanang insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imo ang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pochi, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
0: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag natog polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mao ni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mao na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iyang nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kanindot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
0: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibawaan sa atong listeners. And naghinaot pod ko nga, daghang nahibawaan nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayo igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
0: O kini na sab si Mami Puchi
2: sa programang Health is Well.
3: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: That was song number 18, Drop Dead by Olivia Rodrigo.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120 over 80, imong kalawasan, delikado! Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, attack diskasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Banyawan Garlic Capsule. Sed Banyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon! Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
3: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi.

0: nga nagserbisyo diha kaninyo. Moserbisyo sila sama sa pagpang-renew sa mga sakyanan sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang atan insurance services sa pagserbisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang atan insurance services anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na ito sa mga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibong magkuntag, binaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, nanausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services, o ginusab ang G&D Sari-Sari Store, naalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Agatan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga servisyo.
2: Vitron, subok na!
3: Jose, Marcy, Willard, Taga, Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguni siya mutulog magabi. Dayon, dili sad kay mukhaon. Akong gisulaya na inyong Vitron therapy. Dayon, karun yan. Uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukhaon.
2: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
4: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: PTX 500.
7: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
6: PTX 500.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Original Hagkuray Capsule.
9: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuray Capsule.
8: Unsa pang inyong giulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
11: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
12: Number 17.
13: Song number 17, Earrings by Malcolm Thad.

0: was song number 16, Isa Lang by Arthur Neri.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa, Monchita?
4: Monching.
3: Oh, Monching yung mga nga. Mamunsing ni Tangas Gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay na inakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kasi una kapuyon, day ka?
4: Oo, oh, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na ron mong lawas, day ma'am.
4: Away na.
3: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
4: Monching.
5: Taday loy sa Lichon at Lichon Baling Aga Aliyampo. Naginibay butang sa Imedosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa lichon madog lichon belly og yempo. Tatayro isa lichon madog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Lempo, ananay, inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
7: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property sama sa Charantine, nga kapamubo sa gluco, visine, controls blood sugar, polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto!
8: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
9: Si Sanjin Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
10: Ever since nga nakatry ko, Ana, naanagid kayo ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilib yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala kong yun na ako. Unya, dili mapagumakuan kay ganahan po sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjin Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ako.
9: Sased Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapo na po, Sased Marketing Incorporated.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Patron.
9: Subok na.
12: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, ginadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun niya sa Betron Tablet.
9: Betron. Subok na.
13: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
1: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
14: Number 15.
0: Song number 15, The One That Got Away by Katy Perry.

0: That was song number 13, Risk It All by Bruno Mars.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Hindi kong tibon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya. Giyong siyang reklamo, sakit niyang kalawasa, kwan niyang kutukuto, marasay kabuyon. Ako nga sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah. Nito ka kung kwan niya plaso, salamat niyo kung dako, kaning herbal oil, ay matay, tibo mo yun.
2: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
2: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atas. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. TTX 500 at adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika.
6: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa

0: atong panlasa. Dogred's Vinegar.
1: Dogred's Vinegar.
0: Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogred's Vinegar, siguradong sold na ang imuhang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogred's Vinegar, haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogred's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadi rasad sa 0961-6322-520. Bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu.
2: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
2: Kuya,
3: ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot gud na gamiton, kuya, tagay ko bi.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba, kuya? Sige, adto na ko.
3: Na, asa naman ka?
2: Asa pa mo palit ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
6: Number 12.
7: Song number 12. Tahanan by El Manu.

0: was song number 12, Tahanan by El Manu.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome na usab sa itong programang Health is Wealth. Kauban nyo karon si Mama Rusty. And of course, with Mami Pucci.
3: All the bells mga langga. This is again yours truly, Mami Pucci.
2: Okay, Mami Pucci, mayong adlaw ni mo diha.
3: Mayong adlaw sad Mama Ras.
2: Okay, itong hisgutan karon Mami Pucci, ang kining gitawag na tug constipation. Kanang itong maglisod og bawas.
3: Yes.
2: Og sa Bisaya, pamaglisod og libang. Mm-hmm. Tabi sa mga nangaon niya. Matod pa sa survey ang Mami Pucci nga sa lima ka tao adunay usa diha nga dili katarong og bawas. Okay? And then lisod kay ning dili ta katarong og bawas Mami Pucci kaysa putunta,
3: yes,
2: maglabad ang atong ulo,
3: tinuon,
2: daghan kag batyagon sa imong lawas. Unya matod pa sa mga eksperto nga kung dili ka katarong og bawas diay Mami Pucci, daghang mga balatian ang mutakboy sa imong ha. Okay? So karon Mami Pucci, atong pagahisgutan kung unsa gyud ang hinungdan nganong naay mga tawo nga maglisod og bawas. Okay?
3: Yeah.

0: ikay hilig, inom og tubig.
1: Yes.
0: Pag humagkaon, dili kayo mo inom og tubig, unya, soft drinks pag yod.
1: Kana.
0: Soft drinks pag yod ang ipuli sa tubig.
1: Yes. Tapos ang ikaduha, mamarast, kaning, kanang, kanabi itong imurang limut-limutan.
0: Oo, na yung mga tao ngayon nana, nga, unya na lang, oy. Napako, busy pa ko.
1: Yes.
0: Kaya pa bitaw.
1: Kana.
0: Na yung mga yunana, which is, mo day hinungdan mami putsi, nga, mag-constipate na noon ka nga maglisod na hinoon ka og bawas.
1: Oh.
0: Okay, nga naman, gimo mang gilimot-limutan, labi nag-busy ka sa trabaho.
1: Tinood. Tapos ang ikatulo mamaras, ang kanang magkaon ka og pagkaon nga walay sakto bitaw nga amount o kanang
0: itataw
1: na itong fiber.
0: Correct. Ang kanang, ang mga daghan mo kung mga pagkaon karon mamiputsi nga kulang og fiber o gamay rin ito ang fiber sama ng pansit.
1: Oh.
0: Kanang mga spaghetti.
1: Oh, processed foods.
0: Oh, mga
1: ras.
0: Oh, mga yunana. Kana sila mo na hinungdan nga amo na siya mga pagkaon nga dili walay tag adili bitaw tagas ang fiber.
1: Yes.
0: Oh. Kaya nga naman ang

0: prutas mahal man gud.
1: Oo.
0: Ang gulay kaya nimo from prutas mahal. Unya, usay pod tamara na magluto.
1: Yes.
0: Tamara na magluto, tamara na mag kining magluto og kini ang utan. Largo na lagpalit anang mga instant.
1: Yes.
0: Nga mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga maglisod kag bawas. Okay? Mami Putsi, unsa may posible nga mamahimong batsyago nimo or posibleng mahimo nimong sakit kun dili ka katarong og bawas.
1: Una gyud mamaras no kung constipated ang usa ka tawo, ang iyaha jud nga kanang hugaw nga ibawas gahi gyud siya.
0: Oh, gahi.
1: Oo. Tapos ang ikaduha mamaras kaning ginatawag na tug hemorrhoids
0: or almoranas.
1: Almoranas.
0: O matud pa Mami Putsi nga kung kana bitong constipated ka or maglisod kag bawas, imo magunang pugson.
1: Yes.
0: Pugson ni mog utong.
1: Oh.
0: Pagpugos ni mog utong, pasintabi sa mga nangaon ha. Pagpugos ni mog utong, posible nga magkaalmuranas di ay ka Mami Putsi.
1: Yes.
0: Kun imong pugson, kay siyempre mapugos man to.
1: Oo. Oh. Oo. Ang kana ato ang recto mamaras kana bitong agianan no sa hugaw na to. Kay nana siya lining dira nga kung pugso na nimo pagawas ang kanang gahi nimo nga hugaw eh kuan

0: Posible nga matear na siya or magisi ang katong lining.
1: Umo na
0: ma-infected siya.
1: Umo na hinungdan nga magka almoranas ka. O kuyaw dahil kay mami putsi, no? Kung imong pugson. O kay namang kong uban pugson, kay dugay-dugay na nga wala nakabawas.
0: Oh.
1: Okay, ang sunod mami putsi.
0: Ang kaning ginatawag na to, mamaras nga rectal prolapse.
1: Kung sa maning rectal prolapse?
0: Ang kaning rectal prolapse mamaras, mauni siya ang katong bitang rectum nimo, nga ning gawas na jud siya.
1: Ang hinungdan gyapon ana posible nga kanang
0: ang pressure gyapon
1: pagutong gyapon nimo. So unsa may kalainan sa hemorrhoid o kiniyang rectal prolapse?
0: Ang hemorrhoids mamaras maulian ra siya bisag walay surgery. Pero ang rectal prolapse mamaras gi-require gyud siya nga
1: operahan. Ah, okay, ang almoranas madala ra siyag tambal.
0: Yes.
1: Pero ang rectal prolapse kinahanglan gi siyag operahan.
0: Yes, kay kato naman na siyang intestine mo mamaras nganing gawas na gi siya.
1: Tungod sa napugos ni mo utong kay ano man kulang kag fiber.
0: Yes.
1: Okay, and then naapo ko'y nabasahan base po sa akong research mami Putsi nga kung constipated pud ka, but pasabot, hugaw ang imuhang kolon.
0: Yes.
1: Hugaw ang imong tinae. So, imagine nyo mo mami Putsi, kung ang imong basurahan sa balay, dili nimo iyabog sulod sa pila ka adlaw, mabahogi na siya.
0: Yes.
1: Same po na ang sulod sa tong lawas. Dapat mapagawas yun nato. Kaya nga naman, para dili ta mahilo, dili ta mapoison, or malikay ta sa mga posible nga mga sakit nga mutakboy kung dili ta katarong o gawas mami Putsi.
0: Yes.
1: Okay, pero good news kayo mami Putsi. Kaya hinungdan manggod na maglisod ka og bawas kung kulang ka og fiber. Pero
0: yes,
1: ang nakanindot ang atong original Hagunoy capsule, grabe kataas sa fiber nga naa ni mami Putsi.
0: Yes.
1: Okay?
0: Tinuod jud mamaras, no, kay ato ang original Hagunoy capsule mamaras na siya ay 6 ka ingredients. Mani siya ang ampalaya leaves, malunggay, serpentina, tupo, ginger og
1: Hagunoy.
0: At tapos kari pa lang daan sa ginger mamaras, no, napud ko nabasa atong article nga kung mag-take ka og ginger before ka mukaon mamaras, iyahan na siyang i-activate dito, i-stimulate na dito ang imuhang digestive enzyme nga kung inugkaon nimo madali paglinis sa imuhang ginakaon.
1: Oh, dayon dali mapagawas.
0: Yes.
1: Grabe. Unana kanindot ang original Hagunoy capsule mami Putsi. Mauna nga sa mga constipated karon nga naminaw, maglisod og bawas para dili mo magmasakit, para dili delikado ang inyong lawas, dapat mag-inom gyud mo og original Hagunoy capsule. Okay? Kung constipated ka mami Putsi, dapat mo inom ka bisan usa ka kapsula before mukaon.
0: Yes.
1: Sa paniod to, usa ka kapsula before mukaon. Sa panyapon pod, before ka mukaon, usa ka kapsula. Siguradong mawagtang gyud ang ilahang constipation mami Putsi.
0: Yes, mama.
1: Okay? Thank you so much mami Putsi sa pagkuyog, ha. Unya sa sunod na sad nga higayon dinhi sa atong programang Health is Well.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Toboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
4: Number 11.
5: Song number 11. Halik Sobrang Diin Part 2 by Get Patch, Louis Grams, and Mike Hill.

0: That was song number 3, Since the One, by Skeosticly and Floji.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Kasi nga lang na to, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa, Monchita?
4: Monching.
3: Monching mo hangga? Mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa muna na usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kasi una kapuyon, day ka?
4: Oo, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag inumin mo sa original Hagunoy Capsule?
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na rin mong lawas, day ma'am.
4: Okay na.
3: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Monching?
4: Monching.
5: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsang mga kaso ang angay i-report. Kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew. Nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal. Mga bata ilabina ang mga masuso. Nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o ganunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyo.

0: was song number 1, Kalapas Tangan by Fitter Karma.
1: 98.1 BT Radio.

happy, happy weekend. Labi na sa itong mga party goers diyan karon. Ato mga nanay, tatay diyan. Ato mga listeners, that's my barangay Tuminho. May gabi ninyo diyan. Tanan, mga noy, mga nay. Welcome ha, welcome. Mga itong text line is 0920-588-5969. Or alang sa inyong mga greetings sa host sa itong Facebook page, 98.1 BT Radio. Ay, magkablaka. Ako'y bahala sa inyong weekend. Kamu'y bahala sa inyong panihapon diyan.

BBPS 98.1 BT Radio, it's 6:45. And before that, ito din yung basahon niya itong mga greetings na rin na nanay binirequest o guano. Kung sakaling ikaw ay lalayo. Onsa naman ni madam? May gabi na ni Boss DJ Years Momo. That's my Springville Barangay Kugon. Mayong gabi ni madam Boss DJ Years. Mayong gabi niya. O kumusta ba itong sumado? Murag sakto mo katulog ng mga DJ na. DJ Proctoy, DJ Yan Lato, DJ Tech. Diapos may barangay Bangko-Bangko, ang KRM Disco, KRM Pro Audio ni Boss Richard. O sa iya mga DJ, o ni Boss Bentec Pro Audio, labi na ni Boss Cooking dia. May ni si Boss Cooking, permining ga-cooking. O sa mga pamamina po sa mga tindirag, tindiro, nawap ang kagawa sa ilang mga tagsa-tagsa katrabaho, labi na sa mga panggabiin dia. James Zamora Alinyo, shout out, yes, my barangay Mama Tuburan, pergit ko sa mga family Zamora and Aling family, yes, salamat pag tanaw sa Facebook Live, ay makalimot sa pag-share, ha? Alam mo sa pag-tanaw, share, sad. John Mark Chungson, shout out, yes, my Lobgob, Sevilla, Bohol, Purok, Ilaud, hi ni mo niya, boss, John Mark, and shout out sa barangay Matugan, Sitio Pasikon, sa akong mga guwapo-guwapo nga amahan. Yang guwapo nga mahan og yang guwapa nga inhan. Hi sir, hi ni Rebelin Gako og ni Jumidel Bostria. Also hi ni Inday Kristen Clear Gako. O inubanan sa akong guwapo nga yuan nga si Tio. Sumali, Tio Union. Kaya dengan salamat og ni Tio Pruni. Dias may barangay Tuminaw. Imo na yan Tio Pruni. Digi pa. Kuya Juan sa ta. Christian Agabon ni Daniel. May gabi shout out ni Daniel Family and Agabon Family. Hi also to Mama Lydia, Papa Alfredo, Mary Mio, sa akong self na naglutong sudan, sa may sudan na to niya. Siniya, sa may itong sinugba niya ron, sinugbang buwan. Madam Michelle Ortiga Rico, may gabi naman niya from Taboylan. May gabi sa mga taga Taboylan, labi na ni DJ Tarat o ni Boss Rene. Kumusta mo si Boss Rene, pre? Nukuha na, busy na kayo ng photograph, no? Si Kuan mo, busy sa kasi ang pamilya si Tarat. Kung nakadyote, no? Kung na kayo, may gabi ni muna po sa Tarat, ha? DJ J. Rat. And shout out sa XLA Construction. Yes, may barangay Buwagsong, Cordova. Gika niya, boss, si Mara Bunda. May gabi ni muna po. Also, hi to Archibald Baha. Doon sa may Buwagsong, Cordova. Lumiyar ba sa mga kuwan niya, pre? Lumiyar sa mga bakasi niya, pre? Yes, Buwagsong. Maribel Anuria sa Labrador. Labrador, shout out sa kong banda nga si Rene Boy. Og sa akong anak na si Christo, nagsarang naminaw. Nagsalamat og happy weekend, 6:48.

DJ PR 98.1 BT Radio 728 is our time right now. Happy, happy, happy, happy weekend. Kumusta niyo mga weekend ya karon? Labi na ni Ma'am Evangeline Q Parilla sa may barangay dos. Mayong gabi ni muna muna mo, kumusta man ka? Board sa Parilla, mayong gabi ni muna na kasalamas pa aga paminaw. Ay, hindi na ko kalimta na kumigo sa may barangay Makupa. Si Boss Eduardo. Boss Eduardo Sanipa. May gabi DJ, shout out sa Dabayang Lagi, Quezon City. Lalo na sa asawa ko si Sarina Oled. May gabi ni Mudia, madam. And also ni Linda Rodriguez. May gabi ni Mudia, Boss Felix Labangon, Dias May Barangay, Daan Lungsod. May gabi po ni Boss Amor. Boss Amor, abansyon si Boss Nelson. Na nagpakahoy-kahoy. Diyan po dismay barangay sa Dayong Tuburan, labi dismay mga Sinjante family diha mayong gabi. Laos na dismay barangay Uno, Laos, barangay Utso. Sa mga nagpapinaw diha karon, happy weekend atong mga nanay-tatay na nagbihay pa doon, Dres Longsons, Tuburan. Or sa mga tagsa-tagsa ninyo ka mga destinasyon, amping mo ha. Ay gilbo kalimot sa pag-amping. O sa mga nag-birthday nung adawa, happy birthday! Happy! Happy birthday! Ah, sa mga nagtagay niya, ah, weekend na ba nun? Thanks, Wildo! Thanks, Wildo, ni Kuya! At ang oras 7:30.

0: 101.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namia.

0: BBS 98.1 VT Radio, 2 minutes before 9 o'clock in the evening. And that's all for tonight. Well, thank you so much for joining me. We'll see you again next week. And hang on for the next program, The Beat and Vibe with DJ Buddy, your pilot of the evening. Samtang na to, budi ha. Paminaw mo sa inyong mga paboritong love songs. And before that, mayong gabi ida ni Boss Ferdinand Plasos. And so hi to Mama Ana Moral of Maghanay Tuburan. Mayong gabi ida mo diya, madam. Tagdugay, siguro ka matuog, madam. Ay. Nagkuan siguro ni, nag-anggol-anggol, sir, Tris. Boss Jefferson Castillo, mayong gabi ida mo diya, diya sa may Aurora Sabuanga del Sur. And also hi to Natalie Lumapas, mayong gabi ida Dija naman ni. Shout out sa nang taga-barangay Tuminhaw. Labi na ni Mama Mercy og ni Tia Billion. Mora na yung akong tia nga bilyonaryo. Kaya ang pangan, bilyon. And also di apos may barangay doos, Ma'am Jelen and Kio Parilla. And likewise to Boss Dante Kalida. Mayong gabi og mayong adlong Sabado. Kaya ba na to ha? Amping mo na lang, labi na sa mga dunay lakaw ron. Dunay plano ka maglakwatsya. Labi na sa mga nagtagay-tagay di ha. Higitaon pangitag problema. Kaya problema, daghang ang problema, dalir kayo na pangitaon, pero ang pagsulban mo lisod. At ang oras, exactly 9 o'clock, adios o mayang gabi. O happy weekend, everyone. 98.1
1: PT Radio. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 PT.

0: extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Buran, Cebu.
1: At Barangay 8, Buran, Cebu.
0: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ang singala na to, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa, Monchita?
4: Monching.
3: Oh, mamunching, munching yung mga. Yung mamunching, nitangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
3: Kasi una kapuyon dai ka?
4: Oo, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
4: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na rin mong lawas dai, ma'am.
4: Okay na.
3: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
4: Monching.

0: na usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
1: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
0: Kaysa una kapuyon dai ka?
1: Oo, kapuyon to.
0: Pero sugat ba inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
1: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
0: Tawhay na ron mo lawas dai, ma'am.
1: Tawhay na.
0: Sige, salamat sa tingnan mo sa ma'am, Monching.
1: Monching.

0: BT Light Rock.
1: BT Radio.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 아버지 장치리 공공랑 지린 초리 약한 공고 묵직해 예예예
1: Good morning. Hi, welcome sa itong programa mga pamuka. Relax sa lagi na sarang Radio Station 3 sa Lungsod sa Tuburan ng DYPS 98.1 BTC
2: Radio.
1: Ay, kumusta mo diyan, Pete Barbaragay? Kutob sa mabuti ng pagsibya, ha? Mayong bungkag, agoy. Say, bungkag ba, ah? Bungkag, uban, gibungkagan, uban, ba? Ah, may muntag kong ibtana na! Sa mga DJ ang ibtana, lansang numero 6, naghikot sa inyong mga muskitero niya o gagipang sira niyo sa inyong mga tindahan niya. Ibtana! Good morning, good morning, good morning, ha? Atong oras, alas 4.22 na sa kabuntagon.

0: Radio, radio. Ano ka? Ay, may butas na rin ha. Kapainit na ba ang tanan? Nakapahuway rin mga ginikanan, siyempre. O, wag po nyo, wadi ko nyo DJ nga naman. Mang labamas at karong buntag. Oy, kaluoy. Ay, sito ko sa nga buutan nga amahan niya, lalabihin niya. Ay, isa nyo pa, layukan yung asawa niya. Inyo sarong lihok. Basta mula ba buutang amahan?
1: Buutang pinatubo, kaya bumubo. Dahil sa sobrang init ang impyerno, kaya ito ay sumingaw sa may pinatubo.

0: Bulkan. Ay, may buntag sa tanan. O, gamay buntag sa gunla niya. Tatay Lori Mohado o nanay Biring Mohado, no? Nabunta magkakikin sa Manila, no? May buntag yun, painay, ha? Ito, natukoy hangyo ninyo ba nga? Nalan ko o witness, o eh. Libre na. Kang sa kong lolog lola, sa ilang marriage contract ba kay? Wa may record. Why number? Bulkan pinatubo. Marriage number. Di dawaton sa kwan. Di dawaton sa is. Pwede nita ko nga magpa-witness sa inyo handu, ha? Kung pwede lang. Mana niya ko inyo, ha? Karoon. Dito dyan sa mga Mohado family dia, ha? Special lang ni Nanay Lori o
1: kaya mga
0: aw. Lori o Nanay Lori, kay babae man. O si Biring Mohado. Mga Mohado diha. Okay, mga kailan mga senior citizen ko ang silang lulog-lulang witness. Una nga kinahanglan kay kanon yun duha. Kung okay rin ninyo, ha? Witness Ramanis, ya. O siya tali ko nila Jubir Subang o niya Kuya Cesar Subang. Ya sa... Ataan na basta marmol niya po. Alvin Angway o Jano Angway Lord.

Dula-dulaan di ay. Ay, nga naman. Huwag may bunta sa tahan dihan nila ni Boss Jimmy Lumakang diya sa Wangan Dos. No, may bunta niya Boss Jimmy o ni Mama Arlinda Lumakang diya sa Wangan Dos. Ang tanang Lumakang family diya mayong bungkag. May buntag. Huwag nila ni Ryan Montañez, Iris Pipito Montañez o ni Axel Montañez may buntag. Bibi Rosalie Lumakang, Noli Opus diya sa Kitty City Station. Start your day on a fantastic note.

0: 92.1 a Bitsy Radio. Halia 5 ato ig 2026 adlaw nga Domingo, no? Oh, may buntag sa tanang ni Simba ug sayo diha, no? May buntag kita nan diha. Mapadong na ato sa simbahan. Og Ma'am Amelita, morning DJ, maayo kaya titingin na sa DJ, request niya ko balik nga rin. Alang ni sa tanang ni balik ka. Gikan sa ilahang ko, Ma'am. Gikan sa ilahang trabaho, ano? Og gibalikan ang asawa. Og gibalikan ang bana. Og Ice BB. Ma'am, dili ta pwede yung kapliro ng 90s, ha? Arin natin sa Bisaya Classic na tamang sa akoan sa...
1: Girlfriend ko gusto nga,
0: Ma'am. Oh, sa mga Bisaya, artanan, Ma'am. Kay Domingo man.

sa ninyo mga kuya ha. O, katong mga driver diha. Hala amping sa biyahe lang. Hinahina lagi maabot og yapon mo. Kampingi ato mga pasahero diha. Diyasan sa kanang new public market na may buntag sa sayo kay nanay kasikay sa mga display diha ng mga pamaligya. Mga sudan diha o sa kulayan, buharan. Og diha sa manukan, siyempre sa karnihan sad may buntag sa agaw ng diha si Agaw Nido. Good morning Agaw. O nila Julian Kulungan, may buntag Abas Kulungan. Junito Kapalak, Jimmy Oli, o Galitlita Mahilom. Good morning.

0: JYPS ng Independuan na BTR Radio. Ay, Arik ko sa ni Mama.
1: Walay na hi.
0: Arlene Dalurigas.
2: Gayo.
0: Piniktan.
1: Hello,
0: Lani Langla rin dahil may bunta di Mam Lang Lang. Alicia Kapuyan, good morning.
1: Si Kumpari lang
0: ihan. Ang niya, siyempre na Carlos Tagoy, Dandy Ondoy, Ati Or, Tatay Babi, og Ati Maripi, good morning. Ini Kiluan, Jinjin Motibon, Tita Pipito. Yusali na family, Nanay Buning, may buntag, Botoy family. Ang nila ni Ati Risa, og Kuya Romeo, di sa Bagay City. Sita dun niya, sa Leticia Suguran, may buntag, Tio Titing, og Tio Pagal, good morning.
3: Start your day on a fantastic note.

barko nga karaan ni gawin. May title, no? Kaya punta rin sa diya sa mga kuhana, sa mga security guard. Good morning yung nagservisyo dahan to da buntag. Siyempre sa Sitio. Sitio. Station naman. Especially sa Sitio, no? May buntag ni Mulia Part. Alam, stingan eh. Diya sa kuhan, sa mga police station, no? May buntag diya. Especially Sir Kent Songkahit. May buntag Sir Kent. Huwag si mga kaabanan diha. Oga, siyempre sa iyang misis nga si Ma'am Flor. Og sila nga lang si Mix. May punta dia sa... Kwani sa... Mulubulo? Good morning. Mulubulo ba? Sa tanin niyo, sir? May punta sir Kent, ha? Sunggahid. Og sa imong anak nga si Mix. Og sa imong asawa nga si Ma'am Flor. Good morning. Paterno Gerardo, Guadalupe Gerardo, Oga Rolando Gerardo, a.k.a. Dudu. Ngigoy. Oy.

polluted ng red tide ni Gawin. Ay, sa taulan ni Sika Lieutenant Romeo Boy Gagliardi, ha? Diya sa iyang perfect landing. Good morning, ba, Sika Lieutenant. O, siyempre siyang cute ang tag-iya. O, siyang Mama Minda diya sa Barangay Sais. Mga kagsuunan, mga kaliwato sa mga Gagliardi family diya sa Barangay Sais. Good morning. Giga ni Sika Lieutenant Romeo Boy Gagliardi. Good morning. O, siyempre na ni Kuya Leo Montibon. At ilan ni Lisa Magpuyo diya sa Karidad, May Buntag. Boss Ardol sa Bandal diha sa Barangay Mangga. Og siyang mga kaanakan diha, mga anak na diha og mga handler diha sa manukan ni Bryl. Good morning, especially ni Boss Ardol sa Bandal, Maing Buntag.

ako. Cool boy. Ate Helen, may buntan wala Ate Helen. Ako kuya Jerry Lariosa. Ako sila nga naka si Christian. Si Christian, while nakatiman silang babuyan, sityo, matnog, barangay, putat, may nga pagpamino dyan sa paglimpyo-limpyo, no? Ikaw eh. Agnel Sukairi, oga dia sa barangay Bangga, oga Tata Gotwal sa barangay Dos. Dari Kanoy Alito Sibiliano o Gani GR Ido Pagado by GC, good morning. Junel Butaslak, may buntag. Igong Dairisa o Gani Dai Pim Pim, good morning. 100.

0: sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

amigo, uy. At ang oras sa alas 5:08 na sa Kabuntagon. Siya talaga nila boss John Mar Bangabanga o ni Ma'am Marcel Bangabanga de sa barangay Magatubang. No, good morning. Aga nila ni Terry Libria Bilina Botaslak. Ang nila Alma Libria o Kuya Edwin Libria de sa barangay Marmolang Japon. May buntaga. Pimi, Danilo Dines, Ellen, Onedek, Rodinsian de sa barangay Langoyan. Good morning. Ni Jeremy J.J. Lumakang, Jin Lumakang, Mahado Tay, Victor, Mulero na yung Porsing, Mulero, Riboy Pipito, Merle Pipito, Junior, Lisa, Imran, og ni Shari, Kolya Mar, diya sa Wangan Dos, especially ni Boss Jimmy, og di ba Maalinda Lumakang, diya, good morning. Samuel Arciaga, diya sa Barangay San Juan, mayang pagpaminaw. At yun, Johnny Botoy, diya, Gracia, good morning. Jennifer Gracia, Jerry Gracia, Julie Gracia, og Jungkoy Gracia, mayang pagpamorning, mayang pagpamorning, mayang pagpamorning. Mayo.

0: kumbag mangkana, di atong pabuthan kay rumuhios.
1: Rumuhios, pero mura man nagimutan ang rugin ka doon.
0: Usa mo sa buhod, di na may tahon ganina.
2: Hoy, unsa man ang imong iyong tauran?
0: Tauran o gantina kay TV magkana? Unsa man, colored, black and white?
2: Dili television, TV ba ka na sakit sa baga?
0: At ang tangan, unsa itong kangon, baga?
2: Hoy pre, age, imong tiwasan. Luoy sa dana, oy.
0: Di naman na magsilbi, pre, di tiwasan.
3: DYPS 98.1 na BTR Radio. Ay, sa tawag nila ni sa mga Ricaport family, no, nila ni Nang Lourdes, Bijin, Marilo, Nikki, Decolot, Ati Ada, good morning. Nila ni Karil diha, huwag siyang good morning. Habit si Piet. Aga nila ni Diyas sa Barangay Onosad, sa mga Cuevas family. Nila ni Ate Ikang, Kuya Ople, Ate Kalay, Ate Insik, Michael, Kukoy, Mijin, Baby Simon Andre, oga Bibi Mikay, may nga pagpaminaw. Ano niyas ka po yan, kaprolan ka po yan. Bin Jamante, Nanay Billy Jamante, mayong morning niya diha. Nang Ibyang Kumahi, good morning, Kuya Linlin, Joshua Jibjib o Gabibi Jojo may buntag. Miat og nila nati hayag dahil may buntag og Kasi og Sophia og nila Miat, good morning.

0: Epektibo gyud ang hagunoy capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa hagunoy capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og original hagunoy capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili onta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kayang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
3: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Di pangingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Di pangingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.

0: visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with the four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with the four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mayong adlaw mga higala, aniya na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod ug gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang ug sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton ug ipalayo sa kortina ug sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napaong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyud leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog og mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi og ayaw kamo pagdaob og mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog og naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura og sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga...

0: Kamu makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 o sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382 o pwede po kamu makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection, Tuburan Fire Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: Gente de Pentuana, BTR Radio. Siya talaga lang ni Eking Lumakang, Sunny Lumakang, Jerry Mercado, Mamperla Mercado di Sawangan Dos. So, siyempre sa kapiyan nga kusog monitor diha nga si Boss Iko Lagnas. May muda, Boss Iko. Og sa mga partner diha nga si Mama Nina Lagnas. Ikap Nelson Coligado, Consial Sandro Lumakang, igago ni Boss Jimmy Lumakang, may ang buntag diha. Og doon paro ni Ma'am Hinya, paro ni may nga morning. Nanay Diding, ida niya sa Remyo Cebu, may ang buntag. Ang ni Gerard Casas, siyang asawa si Ma'am Lysel Casas. Pipi Parami, Ma'am Annalisa Casas, Parami. Good morning, yung tanang niya, hurot.
1: Pinoon, siya di ay ang bukurong.
0: Mary Joy Batoslak, Mary Jean Hermosa. Good morning. Tiyo, Seryo Bahat, Tiyo Jubilita, Uyobot. Oy, may nga pagpaminan.

Riverside. Liga kanya Riverside. Mamo may bunta diya mamo ha sa mga Sapra family diya sa Carmelo. Sa mga hermosa family. Ni bro Warren. Hermosa o siyang mama papa diya, o siyang misis diya, o siyang mga anak. O mga anak daga mag anak boss Warren, bro besar siguro. Bro Warren may bunta diya hermosa. Gusto

0: 101.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: Lives for life.
3: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Nais suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
4: Dog Dreads Vinegar.
3: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect and...

98.1 na BTR Radio. Sa oras alas 5.52 na sa kabuntagon. Shout out ko lang ni Rian Lee Umandak, Oga Eric Umandak, Lucille Umandak diya sa barangay Marmol. Agaw Warren, agaw Nido, agaw Arnold, og agaw Orly, mimbuntag. Ria Romero og Dimi sabay-sabay diya sa barangay Kogon. Good morning. Junior Jamante, Cap Dexter, Clarity, diya sa barangay Kogon. Cap IB diya sa barangay Otso, Cap IB Lutero. Tia Gaga o Gatio. Tia Gaga, Tia Marit. Napali naman noon. Jan Paul o Nitone, may buntag. Diyas barangay Marmol, banas lang. Namalhin. Namalhin.

Day by PS 90.1 na BT Radio. Og bubabay na sad ko. Og mas na po magdungog. Og mas sad po ni sam tingog. Ay, salamat mga kuya gasod sa dokaro sa programang mga pamukaw. Dili lang sa nagkinasal ang Radio Station 3 sa lungsod sa Tuburan ng DYPS 98.1 na BTR Radio. Ay, magkabalakat, binlan tabog mga kantang malingaw mo. Sa mga kagahapon na kanta. Malingaw mo o makasayaw mo o makahilak sa mga gamay. Makahinomdom. Bye-bye, love you, Momo, Chup-Chup, DJ Roland. Love you!

0: ng Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio.
1: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya digin mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanama mong nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni

0: itong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na baka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
1: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
2: Tatay Lois, lechon manok, lechon bali og liyampo. Nagiribay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
5: Mga pahinomdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam ug emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop, hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likay ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musag ka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
6: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
7: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
8: Aksa nga lang na to, ma'am.
9: Monchita Fortis.
8: Usa Monchita?
9: Monching.
8: Monching imo angga. Monching ni tangas gimi diri sa inyohang lugar diri sa may Buklad tungod kay naay nakaingon sa moa nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
9: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
8: Isang una kapuyon dai ka?
9: Oo, kapuyon ko.
8: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
9: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
8: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
9: Okay na.
8: O, sige, salamat sa tingnan nimo sa ma'am, Monching.
9: Monching.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
13: Some scratch their heads to remember. And we just dropped the needle.

0: Classics. ET Radio.
1: The greatest hits of all time.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Pangalan o address, ma'am?
4: Alis Makabasag, Agalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, kanya akong ginawaan ako. Firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli. Anang akong

0: 89.1 BT Radio.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
2: Basin og
1: may diabetes ka?
2: TTX 500 na!
1: Ang TTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gigan sa palaya
2: ug desugared sugar cane
1: mga organic compounds
2: nga effective
1: matok sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500
3: alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color MC to MC

0: with Sidecar, MC to Tricycle, Ugangatan Insurance Services. Handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ugangatan Insurance Services, babahibong magkunta nga pinaag sa cellphone number 0908-1452-6650. Ugaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Adan Insurance Services, o giumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Adan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Adan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Adan Insurance Services.
1: Ang Adan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Kini si Ate Perez, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with Kojic Acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic Acid, olive oil, goat's milk and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunay ka mo gamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Kojic Gold, Celebrity Artista ka.
3: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makabikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon, timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
1: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, and timely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
4: O kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug asin?
5: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
4: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
5: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape nga 15-in-1.
4: Ha? Unsa di na aana, kuya?
5: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
4: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
5: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
4: Hala, ganito't ganda na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
5: Pagpalit. Available naman na sa mga butika.
4: Ah, mao ba, kuya? Sige, at doon ako.
5: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa, mapalitan ko ang Lolo Masyong Coffee.
6: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Vitron. subok na.
9: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Bitron Drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa nakatesting aning Bitron Drop, palihog kamalit na mo kay stable jud siya kayo sa bata.
8: Bitron. Subok na.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutiques.
11: Some scratch their heads to remember. And we just dropped the needle.

0: Tungo sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tananog, welcome sa tuwag pagpanaguban. Ano po kining atong 5 minutos nga tulumanon nga hatod ganato sa mayang kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo ug tiga po sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga adunay mga pagtabang. Aga to ang mga produkto isuon ha, dili pagkalimtan. Aga to ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule. Mga produktong kapsula kini nga napamatudaan nga makatabang gayud og dako sa atong mga kalawasan. And of course, dili po nato hikalimtan, aga to ang Haplus, ang SED Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma og mapalita kini sa ato ang mga butika. Maayo kini nga mo tangtang sa mga pagpanakit sa ato ang kalawasan. Apil pa niini ang pagtangtang usab sa mga rayuma, arthritis, uguban pang mga problema nato sa atong kalawasan. Apil pa niini kaning mga back pains, mga shoulder pains, no, kaning mga ginatawag natong stiff shoulders. Ginatawag mo gahi kayong mong abaga nga dili ka kasaka, di ka kaisa sa imong kamot tungod kay sakit siya, no. Karon mga igalang iso, ninighaplas nimo sa tuang SED Liniment Oil, nindot kini siya nga mutabang sa tuang mga kalawasan. Bueno mga igalang iso, ang ato pong kape, dili po na ito hikalimtan, ang atong SED Panyawan Coffee Mix, ang nindot nga klase nga kape nga magatabang alang sa pagpahimsog sa atong kalawasan. Gumikan kay angko niini ang mga sangkap nga tinuod gayon nga napamatud-an nga maayo, no, kini nga atong SED Panyawan Coffee Mix. Aduna kini siya mangosteen, panyawan, aduna pud kini siya purple corn or kaya ginatawag na itong maistapol. And of course, kaya nga itong ginatawag na cinnamon bark kanisiya nga adunay maayong ikatanyag nga kaayuhan sa pagtabang sa atong mga kalawasan. Bueno po mga igalang igsuon, karong adlaw pag-aisgutan na ito kining ginatawag na itong acne. So may kalahian sa acne o sa pimple. Actually, kining acne o pimple pareha rin siya, no? Ang reason niini, mga skin pores kanisiya na ito or mga buslot sa ito ang mga panit nga diin masalipdan sa mga abog or baka sa mga sobra nga mga oil. Ang tendency katong oil nga mismo nga ginapagawas nato sa atong mga nawong, sa ato ang mga likod, no? Sa atong mga skin ba. Ang mahitabo is dili makagawas og mabara. Ug pag mabara na siya, muburot na siya. Ang difference sa acne og pimple, ang pimple gagmay. Ang acne dagko. As in like murag naghubag na siya ba tungod kay na-irritate og murag aduna na infection sa ilalom og na-irritate na pag-ayo ang atong skin. Murang mangburot og maayo. Mahimang no sa mga kabataan, ayaw yun ninyo nga hilamti ang inyong mga pimples o acne. Ang uban manggod kay ginaprek, no? Ginabuak yun nila, ginapagawas yun nila ang kuan. Ang tendency niya na hinumdumi ha, naghubag na siya. Meaning to say na siya ay extra nga sulod. Kung inyo nang buakon, makabhang na siya. So pag pahiuli sa imuhang skin, ang mahitabuan na niya, pag maulat na siya, mulubong tong skin sa maong kinabhangan, no? Sa katong kabhang. Ang tendency niya na nanadayon siya ay murag laglom. Munang na yung mga kaisunan na ito, murag na yung mga craters sa naong. Kaya mga buslot-buslot sa naong ba. Natungod na siya sa ginatawag na ito nga pagpanghilabot sa tuang mga pimple sa kaniyatong mga medyo batanon pa kita. Karon mga igalang isuon, para ma-prevent na ito ang acne o pimple, timani kanunay nga kinahanglan nga limpyo kanunay kaning atong nawong. And makatabang pag-ayo kaning atong mga sabon, ang SED Celebrity Beauty Soap nga adunay pagtabang sa glutathione para mamahimo kitang puti, o kaning atong SED Celebrity Kojic Soap, no, ang sabon nga adunay kojic acid nga mutabang sa pag-is-is o paglimpyo sa atong mga panit. Unang wala kay problema nga makaangkon kag acne and pimples tungod kay kaning atong SED Celebrity Soap, maayo kayo nga gamiton, no, makatabang gid kayo sa atong mga skin. Ang SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Beauty ha, Beauty Soap, gamiton ka na siya sa buntag kay makatabang man na siya sa pagpaputi ng imong skin. Dili po ka mabalaka nga mabulad kag init kay ang glutathione makatabang. Ug ang SED Celebrity Kojic Soap sad, lami kay gamiton sa gabi para makatabang sa paglimpyo sa atong mga panit.

0: Uxed Celebrity Kojic Soap, Uxed Celebrity Beauty Soap, Kasika Soap, Panglawas, at ang ilang yapon kini sa sunod ngayon gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.